Another.

Out of town, we never out of money.

0: katawanan. Three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Sama ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric 1.

What's up, my dear Juggers? What's up, my dear Juggers?

Makati Rico. So it's a very sad. Very sad. Get well, Rico Makashi, get well. Mga kaibigan, bago tayo magsimula, mag-announce na tayo sa ating, may announce tayo guys, ito lang yun. Ang

2. So, ang news channel ng Pilipinas na ang Pan Pursue channel ay mapapanood nyo na sa channel 14. Okay? Channel 14 ha. Manda kayo. Guys, wala. Oh, alam ko walang app ano dito. Eh, si Aspir nga. Di na dito si Aspir. Okay? Basinsahan mo na. Hindi siya na dito sa Roblox.

Ayun. Ang galing talaga niyo lahat. Ako, ito.

Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng oportunidad upang ang show namin ay mag-continue sa ikalawang araw nito na pagbabalik. Nice, ibigyan natin po ng wala. Sana si Rico Rakasha ay gumaling sa kanyang sakit. At ang iilang members na maayos ang buhay nila. Lord, maraming salamat po sa pagbigay po sa amin ng kabuhayan at isa pang araw sa aming buhay. Lord, we thank you very much for praising us. In Jesus' name, amen. Okay mga kaibigan, bago tayo magbabalik. Mga kaibigan, susunod na ang pera o letra sa pagbabalik

0: advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, huh?
1: Hi, guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito. Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: David Markets. Quality for life.
1: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
2: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan. Pangit lasa, b***. Tango, sira, b***. Sira, gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: edi dito ka na lang sa...

kung sino man ang mapipili dito sa ating pera o letra. Ito! Si NCTV! Magandang gabi sa iyo, NCTV! YT! Hello! Welcome! Welcome sa ating program ng mga Jaggers! Oh, pero letra! Alam mo, alam ko, kanina ka pa nagsabi ng ako. Kaya, excited ka na ba? Are you excited? Hindi ko din alam eh. Excited na daw siya. Magpili ka ng letra mula sa A hanggang E. Pumili ka ng A hanggang E. Mas malakas at mas matindi. Pipili ka A, D. Okay, sa D. Letter D daw. Ang galad. Sige, sabi mo eh. Wait lang. Saka lang. Okay. Tingnan natin sa letrang... Okay, letter E, letter D, diba? Sige. Tingnan natin sa letrang A. Anong laman? Bukya! Zero.

0: E. Okay, sige. 10,000 pera o letra. Kumanda ka, hindi kita tatananan. 10,000 pera o letra. Isipin mo muna kung magpera ka pa o letra. 10K pa lang po, so kapag-diretso na. Pera, ha? Diretso pera na? Diretso, sure ka? Pera ka na? Hindi, isipin mo muna. Isipin mo na, 10,000 pesos pa lang to. Tapos diretso ka na. Baka malay mo itong letter D. Meron itong laman. Sige na. Isipin mo muna. Baka may makukuha ka ng libre dyan. 10,000 pa lang to. Sige na. Isipin mo na ito ng maayos. Langgi. Diba guys, isipin niyo mo ito ng maayos? Sino agree sa akin? Aspir, do you agree?
1: Sino agree? Agree.
0: Okay. Letra daw, letra. Okay. Sige. Hoy, bak! Si Subliminal na doon daw. Buong BGC! Pera o letra? Bilihin mo ang assets na mga pilena. Oh, letra pa daw. Sige. 30,000 pera o letra? Sige na. Letra. Oh, marami nag-spam ng letra. Spam sila ng letra. May iba, oh, nagsispam talaga sila ng letra. Oh, dami nagsispam ng letra. Oh. Letra, okay. Sige. 50,000 and 1 centavo. Pera o letra? I have a package here for Mr. Gayman Kissings. 50,000 and 1 centavo? Sure ka na ba dyan? Sure ka na dyan? Sure ka na dyan sa pera na yan? Baka ma-miss out mo dyan yung chance mo. Ito, baka may laman tong letter D. Gusto mo pakita? Sige, sige, pataasin ko muna ito konti. Teka lang. Oh, hindi ko talaga mataas ito na maayos. Yoko, baka ma-reveal yung answer. Yoko, baka ma-reveal. Ayoko, baka ma-reveal talaga itong kapem mo. Sabi mo sa'yo, sa baka may laman to, baka bokya o zero o bokya o milyones. Clean mo daw letter sim, yan yung may grand pass. Oh, ang dami nagsabi ng letra. Ano sabi nyo? Letra o pera o letra? Sabi nyo? Pero letra. Oh, madami nagsasabi ng letra. Ito na, nagsabi ng letra.
2: Fuck you ka. CG Network, ang pera o letra.
0: Fuck you. Sobrang answer sa kong itlog.
2: Hindi yan ko ito. No, hindi yan ko ito. Pause. Pause.
0: Ang sausage for.
2: Pause. Ako na may fire resistant.
0: Okay, sige. Okay, wait lang. Okay. Asan na si Kwan? Si... Wait lang. Oh, come on, man. Ay,
3: mga kabeti.
0: Hoy, ito na si Ibe!
2: Hello, guys! Oh, my God! Oh, my God! ABX! Oh, my God!
0: Ang paboritong, ang crush ng bayan. Hello, anak. Kamusta ka na?
2: Hoy, akin yung anak, oh, yung anak mo. Hoy.
0: Fuck you ka.
2: Ikaw ang tunay na aman niya. Wag.
0: NCTV. ABX Atsai, pera o letra?
2: Ay, no.
0: Sige na. Wag choice, may choices ka na. Pera o letra? Pagmamahal ni ABX, pera o letra, sabi ni Mag. Sabi niyo kuya Wen. Grabe. Sige na, pero letra. Mama. Oy, pera. Ala, ala. Oy, gab, gab.
2: Ala.
0: Anak. Ayan po, sure ba? Sure ba? Tinood? Tinood? Sure ba? Sure ka, sige. Sure ka? Sigurado ka na ba dyan sa pagmamahal ni APX that side?
3: Hoy!
2: Agoy! Agoy! Bakit? Bakit?
0: Yes,
2: oh my god, bakit?
3: Yes, no! Yes, no!
2: What the... Oh my god!
0: Makukuha ka ng libreng access sa sa Toshin Hentai Channel. ₱3,000
2: Hi! Hi! Hi!
0: Pera! Sure ka na ba sa pera? Sure ka na ba sa pera?
2: Yes. Pera daw. Okay. Pera yun talaga. Okay. Wala na.
0: Tignan natin ang laman ng letter D! Nuts! Sayang!
2: Oh! Allah!
0: Congratulations! Sa 60,000! Makukuha ng unta ng... Ano? Alam mo makano makuha mo unta? 2 million mula po sa Panverse TV.
4: Wow.
0: Sayang. Alam mo naman siguro ang alaman ng ET pa. Oh, tapos na oh. Oh. Hoy, at least nakuha mo na yung pagmamahal ni ABX. Tapos may 60K ka pa.
4: Hoy!
2: Good luck sa day niyo. I wish you, no. I wish you all good luck on dating.
0: At saka libre access ko sa Talking Hentai Channel. Mga kaibigan, magtanggal ako dito sa DJ studio muna. Itang dito man ako. Mga kaibigan, susunod na po ang paboritong South of, ang paboritong reklamador show sa buong bansa, ang Face to

0: Paro's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
4: Want to enhance your beauty?

0: among our real Jaguars. Esto es la...
1: Oh my God, nagdalag ako. Oh my God, welcome back sa ating paboritong show ng bayan, ang mga Jaguars. At syempre, face-to-face na mga kaibigan, ito ang unang-unang... Well, nagbabalik na nga, mas una pa kami sa TV, mas una pa kami kaysa sa TV5. Happening. Oh, Gabriel Ansaldo, baka meron ka naman reklamo kay anong reklamo mo? Gabriel Ansaldo, punta ka dito sa kabila, dito ka. Gabriel Ansaldo, may reklamo ka ba? May reklamo ka ba?
2: May reklamo ako. Ano? Kanina? Laban kay ABX.
3: Ano na naman?
1: Ano 'yun? Oh, ano 'yun? Anong reklamo mo? Anong reklamo mo, mga anong reklamo mo, anak? Ay, mga langgi.
2: Ang reklamo ko. Ang reklamo ko, sige, hindi yan nagpabayad ng utang.
1: Wala!
2: May get isang taon na hindi nagpabayad ng utang. Nasaan yung bayad mo? Taon na hindi ang dami mong palot-alot. Dami mong salot-salot. Asan na yung pera?
3: Anong pera? Wala akong utang
1: sa'yo. Umupo ka, ABX.
2: Anong wala? Nagsisinungaling ka!
3: May utang sa'yo.
1: Wait lang. I-specify mo natin, Gabriel Ansaldo, anong utang ang meron si ABX sa'yo?
2: Anong utang niya? Ano?
1: Oo!
2: 4K HD TV!
4: Nabulo doon na daw kamo.
1: Ay, yung 4K! 4K HD po!
4: Ano yun, Samsung? Samsung na TV?
2: Oo! Hindi naman nagbayad!
4: Uy, ABX Dansain! Bayaran mo na utang-ulutang ni Moon sa Mangkaboy!
3: Wala akong utang dyan!
2: Huwag ka magsinungaling!
3: Sabihan lang kita na nagtatawag ka,
2: eka! Ano? Ilang buwan na ako nagtatawag! Parang kamang bulto, hindi man sumasagot!
5: Happy birthday!
1: Oy! Oy, bawal yan!
2: Walang hiya ka! Hindi naman nagbabayad!
3: Mas makapal!
2: Kapal ng mukha mo!
1: Hoy, maling ba? Hindi yan saksi! Hindi yan saksi! Face to face tayo! Wait lang! Taka lang! So, sinasabi mo is, si ABX, bumili ng 4K Ultra Wide HD Samsung monitor or TV pa man yun.
2: Hoy!
1: Tapos hindi niya lahat. Makali yun.
2: Hindi ko ito! Isang buwan kong tumatawag sa ganito. Hindi ko lang tumatawag. Hilang text ko.
1: Tiga lang.
2: Mas paano ang binayad
4: mo doon? Magkano ang bayarin mo?
2: Ang presyo ng isang kalahating milyong piso!
4: Hoy!
2: Simula nung bigyan ng TV na nga ako ka babayarin mo sa ano, end ng February. Ano na? Bagong taon na kailangan si Gabi!
3: Hindi porkit nahuli kitang tinakaldagan mo yung matanda sa kalsada, gaganyanin mo na ako.
2: Hoy! Sa totoo, bata yan! Hindi yan pick up lang yan na matanda.
4: Teka lang, Gabriel. So, sinabi mo na kinaldag mo yung bata?
2: Ano kinaldag? Anong class?
4: Sorry.
2: Ebidensya ka ba? Meron ka bang ebidensya?
4: Mahili ka, Gab. Sige ka.
2: Kailan wala akong pag-iaring.
4: Kailan mo ibayad ang utang? Niga.
3: Never ako magbabayad kasi wala akong utang sa kanya.
2: Allah! Huwag kang magsinungaling! Meron kang utang sa akin last year pa!
3: Nagsinungaling!
4: Usapin natin ang lawyer
2: ko. Ako nagsinungaling, hindi ako. Kanina pa ako nagsinungaling, hindi ko
4: masinungaling. Taka lang. Usapin natin ang ating lawyer ko. Ating lawyer po natin. Kausapin natin si Kuya Will. Kuya Will, magandang gabi po, Kuya Will. Lawyer. Attorney. Attorney, Kuya Will. Magandang gabi. Bida, di kita marinig, Kuya Will. Baka nakakuan.
6: Yes.
4: Ayun na. Kuya Will. Kapag hindi nangyayaran kita. Anong kailangan gagawin ni ABX para hindi bayarin ang utang ni Gabriel?
6: Ang gawin mo, pag hindi ka nagbayad ng utang mo, lumayas ka na. Lumayas ka na, huwag ka na magpakita. Huwag ka na magpakita sa...
7: Teka, ano nangyayari dito?
6: Huwag ka na magpakita
4: sa... Ay, si Kuya Rico, live na live sa ating kaano natin sa phone namin.
7: Currently nasa bahay ko ngayon sa Icon Headquarters. Icon Headquarters ako at ito ang advice ko sa iyo. AVX, may totoo ba na may utang ka kay Gabriel Ansaldo?
3: Wala mo.
2: Ano wala? May ebidensya ako. Meron akong resibo dito. Ito, hindi ko yung side kasi baka mag-crash yung Roblox ko. Isasabi ko na lang. Ito, resibo. Inutang yung TV. Diyan, ano... January 31, 2022. Tapos na nga akong ibayad sa end month of February or February 2022. Oh. Tapos anong taon na? Hindi ka pa rin bumabas.
3: So, paano ako uutang sa'yo ng January 31 kung November ko pa kayo nakilala? Mindset ba?
2: Hala!
7: Teka lang, Gab.
4: Ba't mo din nilang ibenta ang TV? That way, makuha mo pa rin ang pera, hindi na magbabayad sa ABX.
2: Hello? Tumayin ka na. Wala, lalayas ako. Bye-bye.
1: Okay. Ang ginasigaw mo yung asado. Sigaw mo yung asado. Lumayas. Kay Solve, I guess, baka mag, ano na, ibibenta na ata yung TV. Wala pa ng Netflix account dyan.
7: Nagbenta daw ng TV sa Pilipinas dahil wala na daw ABS-CBN.
1: Mahilig ka dyan, ABS. At yan ako ang ating, mayroon pa ba tayong mga reklamo, guys? Sino pa may reklamo, guys? Sino pa may mga reklamo?
2: Ako sa Ampon! Ako sa Ampon!
1: Okay!
2: Ampon!
1: MSA TV!
3: Ay, nandito si Ampon.
2: Nasa ng DNA test, ha? Nasa ng DNA test?
8: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
1: Hello! Hello! Hello! Hello! Ano, gusto mo ng DNA test?
2: Oo!
1: Ito sa DNA test yung mama mo! Oh, mga kaibigan, pero pa ba tayong ibang reklamo bago tayo magko-commercial break?
2: Oh nga, sino okay, pa may reklamo dyan dito sa mga audience natin?
7: Ako.
9: Ako.
1: Ay, si Lura, si Lura, guy. Ikaw ba yan?
2: Mag-isip kayo ng reklamo kung meron kayong
1: okay,
2: reklamo, guys.
1: Okay, nasa call siya, nasa call siya. Okay,
2: okay.
1: Sino reklamo? Sino yung pa-reklamo?
9: Ako. Ako.
1: Ano yung reklamo mo? What's your problem?
9: Paano matulog habang nagtatrabaho?
7: Bakit? Tapos sumasayaw pa ng big boy dun sa kalsada.
1: Kalahinang yan.
2: Pulo!
1: Huwag na lang kayo kung nagsasayaw ba kayo ng big boy dito. Magpakamakami mag-kayo dito. Huwag ka na mag-reklamo dito.
3: May reklamo ako.
2: May reklamo daw siya. May reklamo ka ba?
3: Reklamo to para kay Kuya Rico. May reklamo ko sa'yo.
2: Hello!
3: Diba lagi siya? Pinunta dito sa amin. Lagi niya gusto. Tapos nung isa, nakita ko siya sa may kalsada. Nangangaltag ng aso.
1: Mga kaibigan, magtatapos ating face to face, putang ina nyo, sa pagbaba.

0: ngayon nga. Kaya magbigay tayo ng... Kaya mag-bring tayo
1: Samon,
0: ng isang
1: Salvi.
0: Random na
1: Samon, Salvi! Samon, Salvi!
2: King Bob Minions Group, puro ka pindot sa production book.
0: Alam mo na, yun, siya yung nanalo kahapon, wag na lang, siya yung nanalo kahapon.
3: Oo nga, siya ngayon nanalo.
0: Ako yung mananalo kahapon sa Pero Let's Rap, bawal na, bawal na. Invest mo muna yung...
3: Bawal na siya.
0: Sino yun? Ito si Insert Name. Ito si Insert Name.
3: Insert Name.
0: Dahil napili ka... with no bias, 'di ba guys? Walang bias.
3: Walang bias talaga, walang bias.
0: Maako, makukuha ka ng 50,000 pesos. At syempre, libreng cellphone mula po sa Divine. Kung saan ang Divine 23
1: certified
0: ka Emma Rosales.
3: Tumahimik ka muna.
0: Hello.
3: Okay, go ahead.
0: Kung saan ang Divine Fluent G3 ay isa sa pinaka cheapest pero malakas na cellphone. 16 gigabytes ng RAM at 512 storage. Gigabyte ha, gigabyte pa.
3: Oh my god.
0: Bibili niyo to sa halagang 25,000 pesos pero may discount. Kung gagamitin niyo ang code na Jaggers, makukuha mo tong cellphone na to sa halagang 17,000 pesos.
4: Kung may babae daw sabi ni Insert Name.
3: Ang galing mo.
0: At para mabuo din ang araw daw niya, makukuha siya ng libre Emma Rosales.
3: Uy.
1: Hoy.
0: Wait lang, medyo
3: pasok. Si Emma Rosales.
0: Oy, Gab. At saka syempre naman, sponsor po natin, walang iba, kundi ang Hanabishi Appliances.
3: Woo!
0: By delivery ka ng aircon with Bill.
5: Ohoy! Ohoy! Ohoy! Goy! Agoy!
2: One moment, Kuya Will, guys. Para sa mga depungal na nagpo-press ng buttons sa production booth, back kayo, papatayin ko kayo ng sword.
0: Insert name, makakuha ka din ng toaster na may nig. Niga.
5: Ay, don't worry guys, naligo na yan ng uling. Pwede yan magsabi ng N-word.
0: Gaga.
1: Hoy!
0: Siyempre, makakuha kayo ng libreng PD ko mula po sa PD Cola, 5,000 pesos.
2: Hoy!
0: Okay, maraming salamat at may libre kang 10,000 pesos mula po sa Panverse TV for a total of 80,000 pesos.
5: Woo! Congratulations!
0: Pinatay na agad. Grabe. Wait lang. Bigyan ko muna. Wait lang. Give. Diba ilan yun? 80,000, no?
5: Oh, 80,000.
1: Electric fan, wait. 3 kuwara kasi.
2: Ang daming nakaharap.
1: Freezer na may OFW sa loob.
5: Aircon with Emma Rosales!
1: Geometric tomato. Vitamins na may libreng overdose.
5: Yo!
0: Mahili ka, Emma Rosales. Hindi pa saksi.
5: 4K HDTV with Emma Rosales.
0: Hoy. Okay, simulan na natin ang ating bayanihan for sa paboritong show. So,
4: wait lang muna. Emma Rosales ng kalbi.
0: May kunin lang ako, guys. Sakit lang, ha. Kita niyo ba to, guys? Naalala niyo pa rin to, guys? Ano to, guys?
4: Oh my god, what is that?
2: Oh,
0: yun.
2: That is me.
0: No. Ito ang tinatawag nating yan yung para sa bayanihan. Ay, para lang magano.
2: Sabi ko na may pumindot titi, kaya naging bulahan din sa screen eh.
0: Ay, ito, si Kimbab. Tignan mo, baka si Kimbab. Si Kimbab siguro. Ayan.
2: Bibisit na, kanina pa yan, ako.
0: Kalma lang. Kuya Will, patriktahan mo yung lugar dyan. Okay, sige.
2: You don't do that to me.
0: Mag-bring all ako dito, ha. Simulan natin ang ating countdown na yung araw. 60 seconds. Sige, 60 seconds lang tayo, ha.
1: Putang ina ni Apex, that's why who agrees with me.
5: Ala, ABX! Ala!
0: Emma Rosales, alam mo ba, kaya nga yung show natin, hindi tayo nagsiseryoso sa show na tadali sa'yo, pakyo ka!
5: Agay! Na! Come back!
2: Yo, walang murahan!
0: I-depend ko si ABX dahil best friend ko yan. Dahil love ko siya as a friend. At saka asan. Okay, sige.

0: Diyan, bawal yan. Bawal ko na. Wait lang, taga lang. Unfreeze mo na ako, guys, ha?
1: Huwag nga kayo magpindot, mga hindot.
2: Sana, ulit na.
0: Wait lang, taga lang. Tingnan natin ang mga shoutout sa dalawang members sa Yellow.
3: Bossing ay Ili. Tit away nataraki. Ang bossing. Dude, oh
0: ano ko yung iban si Emro Sali sa server?
3: Uy, wag.
2: Ala!
0: Mute ka muna.
3: Okay, sige, mag-mute muna ako. Pake-mute na ako.
0: Tingnan mo. Hira na, agila. Si Ian na sa green ka na. Sa green ka, bantay pa. Si Ian sa red. Okay. Tingnan natin ang paborito kong color. Color blue!
2: Hey!
0: Ngayon na dyan si Gabriel. I love you.
2: Homikis, oh my god.
0: Wala si Abex dito, sayang. Ouch. Tingnan natin ang color green. Si Magister, si TV Dangka, si Palangga, si Russell Palaganas. Oh my god, na-miss kita. Talaga.
2: Minasakero.
0: Ito si Nurantay, ito si ako si Junyo, ito din si Zian. Siyempre ang red, kaso ang problema sa inyo kasi red is that may nagsabi sa akin ng pack yun, kaya yan nangyari.

0: Hindi pa tayo mag-super balita eh. Malayo pa. Taka lang. No. Meron ako dito. Blue. Red. Green. Yellow. Okay. Mag-spin the wheel ako ah. Okay. Sino na nanalo? Color blue ang nanalo! Color blue lahat kayo dito! Nakawa kayo lang na! 10,000 pesos! Lahat kayo the red, meron kayong 5,000. Lahat kayo nasa green, yellow or red, 5,000. Maliban sa nagsabi sa akin ng fuck you. Oh, maraming salamat na lahat kayo. Pwede na kayong magbalik na dun sa inyong lugar ninyo. Okay.
1: Yo!
0: Wala! May nangyari. Talaga nangyari, guys.
1: Punta ako sa labas. Galing.
2: Ay, nasa ibabaw kami ng stage. Nasa ibabaw kami ng stage.
0: Ha?
2: Nasa ibabaw kami ng stage. Langiwa. Ano nangyari? Uy, nag-glitch! Nag-glitch! Nag-glitch! Nag-glitch sa studio! Nag-glitch sa studio!
0: Seryoso?
1: Seryoso?
2: Nasa ibabaw ng studio lahat.
0: Kami.
3: Everyone's in the chat! Sa bubong!
2: Public apology, guys.
3: Gusto ko po mag-apologize sa plinay ko na unboxing audio. Sorry, guys.
0: Bantay kay Emma. Last chance.
1: Hey, may wala ko.
0: Public apology. Susunod na ang walang iba kundi ang paboritong komentaryo ninyo sa
1: Saksay! Sa television!
0: Paborito nating komentaryo sa buong bansa ang saksi sa television.
1: Saksay! Sa television!

0: thing ain't real, car. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't real for.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: with extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.
1: Cammy and Choco Biscuit. Feel the Choco vibes.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: live mula sa RIA Studios, ito ang Saksi sa Telebisyon!
1: Saksi sa Telebisyon! Good morning! Ito ang Saksi sa Telebisyon! Saksi sa Telebisyon!
2: Wait lang, hindi pa tayo nagsimula, hayop. Putang ina nyo. Baka tayo nagsisimula eh, hayop kayo eh. Okay, wait lang. Wait lang, nasan sa MSA TV?
0: Live mula sa RIA Studios, ito ang Saksi sa Telebisyon!
1: Saksi sa telebisyon!
2: Oy, MSA TV, nasaan ka na sa Roblox?
3: May technical difficulties, naghahang ako sa Roblox, wait.
2: Ay, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ang ating paboritong show ng bayan kung walang iba kundi
1: Saksi sa telebisyon!
3: Uy!
2: Kapre Ansaldo,
3: I don't know what that is, but... Nimaw.
2: Wala, patay na si Gabriel. Wait lang, tingnan ko daw, wait lang, check pa na ako.
3: Hello? Si Gabriel?
4: Hi! Hi!
2: Hindi lang, na-rejoin ako.
3: Wow.
2: Oh, pakyo ka. Okay,
3: MSC TV. Bakit?
2: Nakuha ko na ba yung birth city? Ay, nakuha ko na ba yung DNA test? Hindi kita, hindi kita anak. Ampun ka lang.
3: Hello?
5: Yo, guys. The kicker in DMs.
3: Dito maaari.
2: Ha?
3: Ampun talaga.
2: Ano yun?
3: Ano yun?
2: Bungo, magdunta. Bungo. Okay, sige. Gabriel Ansaldo, what's your... Gabriel Ansaldo, Pacquiao, what's your opinion on... mga Jaguars return?

0: nanonood ako.
1: Alam mo ilan nanonood na yun? Alam mo ilan nanonood na yun? Alam mo ilan nanonood na yun? 22! 22! 22 ka nakabuok! Ang galing!
2: Ay, shit!
1: Okay, huwag ka pala ng hashtag sa television, ha? Dapat ilagay nyo sa taas yung hashtags. Yung hashtag, mga joggers, bla bla bla. Ako, sige na. Okay, mga kaibigan. Ito.
0: Joggers okay. Spectacular.
1: Oh. MSA TV, what's your opinion on Joggers Return?
0: Sa Twitter, ano? Joggers sa Twitter?
1: No, I mean, mag-return ang Joggers ba? What's your opinion on the return of Joggers?
0: Hindi ko lang kung ma-return ang Twitter sa Joggers. So, ewan ko ba sa... Sorry!
1: Hindi!
0: Sorry! Sorry!
1: I
0: apologize that, sorry.
3: It's cheese!
1: Wala pagani!
0: Basta, ewan ko na sa Twitter, sa Joggers Twitter.
1: What I mean, fuck you ka talaga, tang iniga, bobo ka talaga.
0: I am very stupid with that big opinion of the people. Ayun ako.
1: Pwede na kayo na kaupo. What I fucking mean is that, what's your opinion on mga joggers returning? Ang pagbabalik ng joggers ba?
0: Ayan o. Ay.
1: Ang inang gago to, no?
0: Alam ako po.
4: Jomet, no, can I speak right now? Kanina pa lang ang pagkatapos ng tropang LOL kanina. Nag-emotional ang mga hosts, mga staff, even
1: kay Daniel. Wala kaming pake sa tropang LOL eh. Fuck that shit.
4: Oh, sige.
1: Wala na ang reason.
0: Nanood ako ng tropang LOL kanina.
1: Wala na pa lang. Oh, sige guys. Okay guys. Sige guys, bago tayong mag-continue. Meron tayong performance po, alam mo kanino?
0: Kanino?
1: Alam mo kaninong performance?
0: Kanino?
1: Are you ready?
0: Ready!
1: Andiyan na si Kuya!
0: Kuya Will!

Ayun na si Kuya Win! Ayun na, guys! Ayun na! Ayun na!

0: akong gago.
1: Oo nga, sayaw.
0: Sasayaw kayo.
1: Sasayaw kayo o gago.
0: Ang sabi ko ni Jewel, ang hindi sumayaw ay gago.
1: Ay, ay, ay, ay. Yun.
2: Ay, hi, hi, hi, hi.
3: Yun. Yan, tapos na tayo, guys. Goods na. Oh, goods na tayo, guys. Upo na daw. Upo,
1: upo tayo, guys. Upo tayo, upo tayo.
0: Ang hindi gago.
1: Oo nga, mamasagal gago. Kayo ni Gio. Umupo kayong lahat. Uy, wag ako.
0: Umupo! Edo, kita niyo na to!
1: Umupo kayo, guys. Umupo muna kayo. Mga ka-joggers, mga ka-joggers.
2: Hi!
1: Sa upuan.
3: Upo na kayo, guys. Upo na kayo, guys. Maraming salamat, Kuya Will. Sa pagsubi
1: ko. Maraming salamat, Kuya Will.
4: Everybody happy.
1: Everyone happy. Happy daw.
4: Okay. So,
3: opinion of the people. Opinion of the people.
4: Wait lang.
3: Ano?
4: Ano bago yan? bago tayo mag-continue dyan, iksura ko sabihin. You know what I'm saying? Gusto kong sabihin. Diba, alam niyo naman, pag wala pa ako sa mga, sa ano, sa saksi, pag wala pang saksi, nasa production book ako nun. I mean, the production book. Ako yung nag-ano ng ilaw ba? Kanina lang, may ulol. Na namimindot. May namimindot.
3: Kita mo naman, diba, kayo? Nagkita mo na. Nandiyan yung ilaw bigla.
4: Wala
3: sa loob.
4: So, okay. Kanina may namimindot sa production booth. Tingin ko nag-shift. Pangalan nun ay King Bob Minions Crew. Tingin ko talaga kililit. May sira yung utak. Masira yung utak kayo, hindi
3: makaano. Pwede mahimik na kayo para kung ano-ano sinasabi ninyo dito. Saksi sa BTS, saksi sa radyo.
1: Saksi sa kain, anong blablabla kayong lahat. Tama na yan.
3: Saksi sa BTS.
4: Okay, tama na. Okay, so.
3: Thank you, Will.
1: Sige, go ahead.
4: Yung King Bob na yan, walang magawa sa buhay, sira ata yung utak na namimintot sa production booth. Eh, bawal nga. Baka nakakaano sa programa natin. Kaya ako na nanawagan sa management. Rhea Entertainment. Mga namumuno ng mga jaggers.
1: No! Ayo! Why did you do it?
3: Kapraktado yun, guys!
4: Okay.
1: Ayo! Okay, go ahead, Kuya Will. Continue.
4: Okay, so, ngayon, kung ba masasabi ko lang sa iyo, kung wala kang magawa, huwag mo pindutin yung plano sa production booth. Kaya nanawagan na ako sa Rhea, sa mga namumula ng mga jaggers. Pag binimang pinam, baka mag-resign dito sa mga jaggers. Tandaan niyo yun.
3: Alay, mag-resign na daw si Kuya Will kapag hindi nyo daw. Ala, patay kayo, guys. Mag-resign na daw si Kuya Will. Nako kayo, guys. Baka kung alam yung reference nito, baka alam ko na siguro yung reference. Hala.
4: Nakakainis lang. Ako yung taga-ano ng production booth. Tapos may ulol. Pero yung nga-anjet sa ano, namimindot lang. Walang magawa. Pwede
3: kayo din lahat. Kayo, wait lang. May sasabihin ako. Kayo lahat, kung sino man nagsasabi dito ng saksi sa tapos mga kabalaghan dito, mga gago kayo! Tangin nyo! Fuck you kayo!
1: Oh nga!
2: Happy
3: birthday!
4: Okay.
1: Okay, continue kayo, Wed.
3: Mag-resign mo lang sa triad ko.
4: Pag di niya yung binan, ako magre-resign dito sa mga Jaggers. Pag di niya pinan si King Bob Minions, ako magre-resign dito sa mga Jaggers. Tandaan niya yan. nakakainis lang ako eh. Inano lang yung production booth, tapos may sasapaw. Diyan patas man, diyan patas. Kaya, tandaan nyo na yan. Pag di nyo yan binan, ako magre-resign nito sa mga Jackers. Tandaan nyo lang yan. Pag nandito yan sa, no, nandito yan sa mga Jackers next week, baka wala ako yan. Wala ako next week. Wala ako next week pag nandyan yan. Okay? Well, continue na tayo sa ano. Continue na tayo sa programa.
1: Okay, yes, continue na po tayo sa programa. Maraming salamat po, Kuya Well.
5: Opinion of the people will continue.
1: Continue na po tayo sa opinion of the people.
2: Opinion of the people.
5: Okay, mga real niggers, may mga real juggers. Ito yung unang opinion natin. Kuya Will, what's your opinion on women's rights?
4: Well, yes. About this, supportive ko dyan kasi it's the 21st century. 21st century, women are getting a bit... Kahit anong labas sa bunganga ko, baka makancel tayo ng...
5: Don't worry. Nakancel ng isang beses yung taxi. Hindi naman tayo sa substance.
4: Well, as possible naman sa women's rights. Kasi 21st century na, hindi na tayo sa 20th na kailangan pang i-doing ng touring housewife na housewife mga baba. Kaya rin naman nila ano gawin yung mga ginagawa ng sarili ba? Kaya rin naman trabaho yung mga lalaki kasi masyado ready na lang kaya tinig na yung mga babae nakaluto lang kada sa bansay ng bata ba nako pag ganyan kayo yun lang.
5: Wait lang, may gagawin ako guys ha. Kita nyo to sa kamay ko guys. Nakita nyo ba to? May magic ako. Wait lang guys. Ito guys, may gagawin ako magic guys. Gusto nyo ng magic?
4: Pwede mo magic. Gio, the magician.
5: Gusto nyo ng magic.
1: You meeting the magician.
5: Okay, kayo lahat dito sa stage. Gusto nyo ng magic? Kita nyo tong sword. Tingnan nyo, patayin ko lahat. Gusto nyo, patayin ko kayo lahat. Tingnan nyo, magic to guys. Ito.
1: Oh. Ala, namatay tayo lahat. Ang galing, nag-glitch tayo. Nag-glitch. Nasa taas yung iba.
4: Nasa taas yung iba.
5: No, yan, good. No clip, bring MSA, si Migs.
4: Some of this outfits, two kids go up.
5: Si Magister Games.
4: Yeah, sheesh.
5: At saka si Oh Come On.
4: Yo, it's
5: joke. Tingnan nyo, sabi nyo. Kala nyo, umanda kayo sa akin. Pumanda kayo.
1: Buro
5: lang kayong taxi sa kahit ano-ano. Sige, basahin ko yung mga sinasabi nyo. Saksi sa DSWD!
2: Ito pa.
1: Sige. Babasa, ako din sasama.
5: Saksi sa hindi patuli! Saksi sa barangay, saksi, ano pa? Saksi sa Ultraman. Saksi sa LGBTQ, saksi sa respect.
1: Saksi sa Ultraman.
5: Saksi sa plane, saksi sa religious beliefs. Dami ng saksi. Bahala kayo.
1: Saksi sa ambassing, saksi sa Wawa Willy. Uy. May nagsabi si original user yun, siya nagsabi.
5: Wait lang, may sasa. Gusto niyo ulitin ko yung magic ko guys. Mahimik kayo lahat. Mahimik kayo.
4: Gio, wait.
1: Nag-iingay pa rin, nag-iingay pa rin sa ano.
4: Shout out.
1: Okay, go. Go.
4: Shout out. Shoutout kay Rico Aracasi, Getwell, Miga.
5: Oh, Getwell soon kay Kuya Rico, guys. Kahit get well na soon. Bobo pa rin niya.
4: At get, ano, uy. Shoutout kay Kuya William, Aesthetic Ethan.
5: Sure, si Ethan.
4: Love you, Miga. Love you, Manny.
5: Hoy! Dinigdag tabi ng taxi sa bedroom! Daming action! Bahala kayo sa goodbye na lang tayo na lahat.
1: Ay. Handa nyo na ang teleport. Handa nyo ng teleport.
6: What is happening?
1: Handa nyo na ibalik ang teleport. Teleport nyo kami. Ako'y maglalag. Diyos ko po, ay nasa ilalim kami. Nasa ilalim kami. Nakatrap kami sa taas ilalim ng upuan yan. Very good, thank you.
5: Chunky na mo kasi.
1: Natrap yung iba sa ilalim. Kawawa naman. Okay na ako, yung iba'y ano.
5: Ewan ko sa iyo.
4: Kayong mga nagsasaksi dyan, kayo may sira sa utak.
1: Oo nga.
5: Hala!
4: May sira sa utak.
5: Pag tumahimik kayo, gusto nyo ulitin ko yung massacre?
1: Oo nga.
5: Nangyari lang ilang beses nito ba? Dalawa na ba?
1: Dalawa na walang ata. Na hindi tatlo, dalawa yan. Hindi, tatlong beses nga.
5: Dalawa.
1: Dalawa siya. Akala ko yung tatlo.
5: Okay, tapos na natin opinion of the people. Sige, simulan natin nating super balita sa gabi, Nationwide Worldwide Network. Oras natin
1: at abasing wide.
5: Alas 9:35. Simulan nating super balita sa gabi, Nationwide Worldwide Network.
1: At abasing wide.
2: Uy. Nationwide Network, Satellite Wide, Proxima Centauri Wide, Wide.
5: Natin ang mga ulat na yon.
1: Headline.
5: Unang headline, Microsoft kinonfirm nila ang Patch Tuesday nila na update na nagsira sa local account login.

0: Android Home feature para sa Google Chrome. Kuya Will, sumayaw kanina. MSA TV confirmado ang phone.
1: Na naman.
0: At sobrang asfalto, Jumako.
2: Hi!
1: Muna ng stream. Hi!
3: Balita sa gabi! Nationwide!
4: Also, bago tayo magtako sa North Sabah, 9:37.
0: Actually. Hindi, alas 6 tayo.
4: Okay. So, may anin lang. May share lang akong news. Alam nyo na to. Narinig nyo na to.
0: Oh.
4: Alam naman nangyari sa ano, sa Pritin, sa Sunog. Oh. Nasa 600 na tindahan na sa Pritin Market sa Maynila, na Sunog. Inupok ng nasa 600 na tindahan matapos umiklab ang isang sunog sa Pritin Market sa Maynila.
0: Ay namatay.
4: Biyernes na gabi. Ang isang lalaki, kinuyog matapos magnakaw umano sa kitna ng sunog. Sa ulat ni
0: Kung inong yan, anong sound effect na naman? Sound effect yan.
4: Isang gitna ng sunog. Sa ulat ni Nico Wise, sa 24 oras weekend itong Sabado, kita ang pag-apulan ng mga bumbero. Nakikita ang pag-apulan ng mga bumbero sa nasabing pamilya. Agad itinaas sa ika-apat na larma ng sunog dahil sa bilis na pagkalat ng apoy. Dahil sa pagkataranta, hindi malaman ng residente kung sino ang kanilang katawagan. No, lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection na nasa midsection sa ground floor ang nagsimula ang apoy. Walang naitatalang nasawi sa sunog at wala rin nasaktan maliban sa isang lalaki na nakuyog matapos magnakaw sa kasagsagan ng sunog.
0: Wait lang, nagnakaw?
4: Yes, nagnakaw.
0: Habang sila susunog, deserve.
1: Nagbakaw?
4: At siya lang ang nasaktan.
0: Deserve talaga yan. Wala ko masasabi dyan. Deserve talaga to.
4: At siya lang ang nasaktan doon sa sunog. Walang nasawi, walang nasaktan. Siya lang.
0: By the way guys, alam nyo guys. Alam nyo guys. Commercial break na tayo. Joke lang. Mga
1: 9:45
0: guys. Alam nyo.
1: It's 9:30
0: p.m. Alam mo anong gagawin ko, guys?
1: Ano?
0: Alam nyo anong gagawin ko, guys?
4: Meron
0: tayong gagawing surprise na pera o letra. Pero itong pera o letra, masigurado na hindi nyo alam kung anong prices yun. Papalitan ko kung asan ang true na price, okay? Abangan nyo yan. Samantala, Microsoft confirma na ang isang Patch Tuesday na update ay nagsisira sa local account login sa Windows 11 at Windows 10. Dahil daw sa kalokohan ginagawa nila, baka sadya talaga ito ng Microsoft. Fuck Microsoft. Atala, sabi po ng How to Geek, bakit wala pa tayong 128-bit na computer? Eh di, kasi wala akong magagawa dyan. Ewan ko, bakit? Dyan lang.
4: Walang pira ba?
1: No money?
0: Hindi, kasi dyan lang talaga sila mag-stop hanggang talaga mas hanggang obsolete yung 64-bit. Ito. Sabi daw, ito, ang Google, magbibring daw sila ng bagong feature para sa Chrome browser. Para kung, ano, alam niyo ang gagawin nila?
4: The separate
0: form. Record lang nila daw. Screen recovered. So, siyempre, ang gagawin nila is,
4: What?
0: Yung Chrome theme daw, magiging dynamic na daw, base daw sa browser theme, hindi na daw sa wallpaper ng computer.
1: Google Chrome.
0: So, kinatayin na nila na i-redesign nila ang mga kalokohan nila sa Chrome. Pero wala akong pake sa Chrome kasi brave naman ako. Brave enjoyer.
1: Bruh. Bruh.
0: Sinong gusto ng brave?
2: Bruh.
0: Wait lang, Kuya Will, anong ginagamit mo na browser?
4: Opera. Kasi yung Opera ako eh. Kasi bobo yung Chrome.
0: Tama. Para, alam mo, Mag.
4: Yes.
0: Yung Opera, prias lang sila ng Chrome.
4: Yep.
0: Sa loob lang.
4: Yeah.
0: Pero okay lang, sige. Anong gamit mo na browser, MSA? Huwag mo sabihin Chrome. Kapag sumab ka ng Chrome, papatayin kita, masaker ka agad.
1: Ano?
4: That
1: Opera GX.
4: Opera GX. Oh, nice.
0: Buhay pa si Gabriel Ansaldo, hindi.
1: Gabriel Ansaldo, boy ka ba?
4: Ano yan, nagdodra?
1: Mag-type ka.
0: Hindi niya maling si Gab.
4: Nagdodra.
1: Wala, hindi siya nagsasalita.
4: Nagdodra yan, nagdodra.
0: Oi, kanina sa Success Television, trending si Kuya Will sa performance niya kanina.

0: City, bitch! Ampon! Dahil...
1: Wow!
0: Nandiyan sa akin yung DNA test mo.
1: Ito po. Ampon talaga ako, nakasulat talaga dito.
0: At saka guys, ito, si Gabriel Ansalto, dako kang itlog, na siya ay cancer. Oh. At yan po ang ating mga balita dito lang sa ating super balita sa gabi, nationwide.
1: Sa gabi, nationwide, worldwide, statewide, at ang passing wide.
2: Nationwide, netwide, satellite wide, Proxima Centauri wide, wide wide.
0: Okay, technical team, mag, Kuya Will, pabalik ka na dun sa, ano, if change mo yung background natin, ibalik natin itong lamisa. Alam niyo bakit?
3: When's the season finale?
0: Alam niyo bakit, guys?
1: Bakit?
4: Hi!
0: Pagpapera ulit tayo, dalawang beses, sponsored din ulit ng Panburst.
1: Tama ka.
3: Wow! Yes, yes.
1: Ibalik natin ang background. Pagaling ng lamisa.
0: Wait lang, wait lang. Adjust ko muna. Wait lang, palitan ko muna yung prices. Palitan ko muna yung prices. Teka lang, palitan ko muna yung prices, okay?
1: Dito muna ako, guys.
0: Habang dito, pag-perform... Wait lang, Kuya Will, may performance ka pa na yun?
1: Dito muna ako.
3: Yes, wait lang. Isisend ko pa sa ano?
0: Isisend mo sa akin. Yeah. Isisend mo sa akin para ako na mag-play.
3: Wait lang. Okay, I got a new song too. New song, new single. No sense?
0: Siyempre, siyempre.
1: New single,
3: new single. New single, new single. New single, new single, new single. A new single, new single, you know what I'm saying? You know what I'm saying? The greatest... This is a rap song, new single,
1: rap song. Inga.
3: Rap song. Okay, guys. Rap song,
1: new single. Pakinggan nga natin. Ang mga yung naglilinis ng mga bola.
3: Joke lang, man.
1: Ngayon nga, pinapit ng bola. Joke lang, wag na.
3: Okay lang po, magpa-play na po yan mamaya. Wait lang nga, tinanong.
1: Mga nga, magpa-play yan mamaya. Hintayin natin.
3: Tinalang.
1: Still waiting.
0: Okay, nasa na
1: ilipat sa akin.
0: Okay, nasa na sa akin ni Kuya Will, guys. Wait lang.
3: This is sige, guys, ito. New single. New single.
0: Ay, new single mo? Sige. I bet. Good luck sa akin, guys. Okay, sige, guys. Let's all okay. Welcome Kuya Will! Bago tayo magpera ulit na.
3: Yay! Maestro! Maestro!

0: Bakit? Kaya tatawa-tawa.
1: Wala lang.
2: DJ, guys, kantahan ko kayo.

0: Ito ang surprise natin na pero letra guys, legit to guys.
1: Legit nga.
2: Guys, kantan ko kayo.
0: Lahat kayo tumayo at jump

0: Okay, mga kaibigan, ito ang
1: ating ano na guys?
0: Round
1: 2 na po tayo.
0: Ang lucky 1 natin ngayon araw.
1: Oo nga. Para naman natin ngayon.
0: Ala! Ala! Ikaw!
1: Uy, bakit ako?
0: Ikaw!
1: Bakit ako?
0: Ikaw na, ikaw na. Okay.
1: Okay.
0: Okay, Kuya Will. Okay. Sige. Mapili ka ng letter from A to
1: okay,
0: E.
1: Okay, pipili ako.
0: Pili ka.
2: Oh.
1: Okay,
2: MSA? Okay, good.
0: Anong letter?
2: Oh my God, who the fuck? Yo! Yo!
1: Letter!
2: Don't be trying to jump.
0: Stop jumping.
2: Okay.
3: I don't know.

0: Letter D. Letter D. Sige. Okay, tingnan natin sa letter. Okay, letter D daw. Sabi ko. Letter D daw. Okay, sige. Sabi mo. Ay. Kunti ka na to nakuha yung... Kunti ka na to ma-reveal ang price. Promise. Okay, tingnan natin ang letter B. Bokya! Letter D. Bokya, letter D. Letter E. Bokya, okay. Sige. MSA TV. 10,000. Tera o letra?
1: Letra. Litra.
0: Walang mo sa kotya? 20,000. Pera o letra?
1: Letra pa rin.

0: ha. Okay, sige. 50,000 pera. Oh, letra.
1: Oh my God. Letra. Letra.
0: Kinahas ko ng konti, oh. Sige. Aircon na may dildo. Pera o letra?
1: Letra. Letra.
0: Sige. 100,000 pesos. Pera o letra?
1: Oh, pera naman.
0: Kala. Square wheel. Ayan, square wheel.
1: Pero na lang.
0: Wait, na-disconnect ko si Square Wheel. Na-disconnect na si Square Wheel. By the way, na-invite kita sa akong PC. Okay. 200K. Last chance na to. Pera o letra?
1: Letra na ulit.
0: Sige. Sure ka sa answer mo?
1: Yes. Yes po.
0: Okay, mga kaibigan. Eto na. Bukya.
1: Ay,
0: zero.
1: Bukya.
0: Bobo. Bobo.
1: Saya.
0: Tingnan mo yung letter A. Tingnan mo yung letter A. Oh, daog na. Bobo.
1: Bobo ka talaga.
0: Bobo ka talaga.
2: Okay, round 3.
1: Round 3, Diyos ko po naman.
3: Ako.
0: Namatay ako bigla.
3: Ako.
2: Ano ba sa round 3? Disconnect ako, visit. Round 3, sino gusto round 3?
0: Wait lang, patayin mo ito sa insert name. Nanalo siya kanina.
2: Police game.
1: Insert name. Patayin niyo ito.
2: Okay, round 3 lang ito, guys.
1: Round 3.
0: Dahil wala kang pera, mabuti na wala na bawo sa aming pera. Maraming salamat.
2: Wala na kami
1: budget. Sa inyo.
2: Wala na budget.
0: Oh, maraming salamat, no?
1: Wala na ba?
2: Okay, round 3 guys.
0: Round 3 tayo, sige. Baka maubos na tayo ng oras. Sige, round 3. Square wheel na lang kaya.
2: Yes,
0: Wait, ilipat ko sa likod ah. Ilipat ko lang to sa likod.
2: Lipat mo na. Likod mo na, yeah.
1: Lipat mo na.
0: Ilipat ko lang to
1: ah. Itago mo na lahat. Ay, nawala.
2: God. I disconnected ba? I hate it.
1: With the disconnect pa.
2: When apparently, my dad is a bit, He just pulled the plug on the internet. That's why it
0: disconnected. Open mo nga MSC.
1: Okay, see. Ay, binuksan mo na binuksan.
2: I fucking disconnected.
1: Okay, pwede mo na
2: yun. Goddammit, bro. Why is he dying?
1: Nag-reset.
0: Nag-reset. Wag naman tayo mag round 4. Tama na. Nasira na yung machine. Nasira na.
2: Last round.
0: Hindi ko talaga ma-move kasi na-stuck kasi siya sa isang part.
1: Na-stuck.
2: Okay, just don't. Okay. Try to blind everyone. So, para hindi nila makita yung ano.
0: Hindi, wag na. Tama na. Hindi, kasi ubos na kami ng budget.
1: Oh,
0: mga kaibigan, nagtatapos na ating mga joggers. Maraming salamat po. Hindi pa tayo makakapos. Actually, guys, i-switch natin yung background. Popo talaga to si MSC. Hindi pa tayo.
2: Sorry.
1: We're still 954.
2: One performance?
1: We have 6 minutes.
0: Sige, mag-performance tayo. Wait lang. May performance si Kuya Will, guys.
2: Kuya Will.
0: Wala, may kanta.
2: Kuya Loras.
0: Si Kuya Will na lang kasi siya yung expert. Siya yung expert.
1: Kakanta ako.
2: Next week na.
3: Kanta ako.
2: Next week na ba? Si I am not Ren.
0: Kantutan
2: tayo. Next week na. Wala akong bukas.
3: Dito kami sa left.
2: Wala akong bukas.
1: Uy!
3: Dito kami sa left.
2: Next week na tayo. Namiss ko to.
1: Miss ko po.
2: Namiss ko to. Guys, alam mo namiss ko tong kantang to.
0: Anong kanta mo sa
2: akin? Namiss ko tong kantang to, namiss nyo to. Kaya ito.
0: Ay, oo! Oo, naalala ko yung kanta na yan.
2: Change the light, guys. Change the light, guys.
0: Hindi ka na tayo naubusan ng pera.
1: Change the light.
0: Hindi ka talaga tayo naubusan ng pera.
2: Namiss ko tong kanta to, grabe guys, grabe talaga yung miss, pagka-miss ko dito.
1: Oh, I love that kulay.
2: Kaya, here you go.
0: Uy, nandiyan si Riko Rakashi, patay.
2: Ay, kay, ay, Riko.
1: Ay, oo nga.
2: Ay, ito na guys.
0: Ito na.
1: Ayan si Riko, nandito na pala.
0: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga Jaggers. Sa ngalan po
1: ng lahat
0: mga...
3: Guys, kantan ko kayo.
1: Sa ngalan po.
0: Ako po. Ako po, si Geometric Tomato. Kasama ko po si MSA TV at iba po mga members. At saka si Free Will din, syempre.

0: PPA plus other items na tinatawag nating special accounts in the general funds. Sa madaling salita, mga ano to, mga special funds na hindi mo pa pwedeng gamitin para sa ibang mga bagay. So yun, aabot ng 232 billion pesos. So kapag sama-sama mo lahat yan, ang matitira na lang talaga na allocable fiscal space. Hindi ito yung allocable na naging issue sa DPWH dati. Meaning, the budgetary room, yung pwede nating ilagak para sa mga development programs, socio-economic initiatives na mga bago at hindi pinopondohan ng mga nakaraang taon, ganun na lang talaga siya kaliit. So it's just 1.15 trillion pesos.
1: Ma'am, para po sa kaalaman ng mga katulad namin na, for example, I'm a journalist or yung mga hindi masyadong maalam po sa budget, ano po ba yung mga po pwede na lang natin na pondohan given the 1.15 trillion pesos, the fiscal space that we have? Kasi dito na po papasok yung halimbawa, may flood control project ka na kailangan ipagawa sa isang lugar. Dito yun huhugutin. Doon po ba yun? Or may ospital na kailangan sa isang last mile na barangay. Yun na lang po ba, in essence, yung natitirang parang budget ng pamahalaan para maipatayo yung mga kailangan ng sambayanan? And when you're managing it with what? Over 7,600 islands, 90 yes. or 80 plus provinces and municipalities, it's literally going to become a budget scramble for whatever's remaining in the pie.
0: Yes, yes. Tama yun. Kasi pag sinabi natin mga mandatory allocations, yan talaga yung walang ibang choice, yung pamahalaan, kundi pondohan siya taon-taon. So taon-taon, meron din tayong tinatawag na fiscal space o yung portion ng budget na hindi pa na-allocate para doon sa mga mandatory expenditures natin. So tama ka, Paolo, no? Yung mga bagay na yan, yan sana yung three broad categories. Kung ako yung tatanungin mo, tatlong broad categories yung pwedeng paggamitan ng ating fiscal space. Una, address all of the long-standing development gaps. Pangalawa, what the country needs at the moment, or dahil ito ay 2027 budget, at least in the short term for 2027. But wag nating kakalimutan yung prinsipyo ng intergenerationality pagdating sa public financial management. Ibig sabihin, a portion of our fiscal space should also be invested towards programs and projects that would benefit future generations. So ito yung tinatawag natin na economic development side ng ating budget. So dapat naman, ang mga pinupondohan natin, katulad ng, halimbawa, para sa mga commuter, di ba, problema natin yung mass transportation, mass public transportation. So yung mga bagay, yung mga investments na ganun, doon mo yun pwedeng kuhain sa fiscal space. Halimbawa, yung mga matatagal na nating problema, malnutrition and stunting, 'di ba? Ang laki-laki ng impact niyan sa learning ng ating mga estudyante pagpasok niya, lalo na sa public school system. So yung mga bagay na ganoon, sabihin din natin even agricultural productivity, even investments towards public health, or 'di ba? Parang malaking issue sa atin yung nakukuha natin from PhilHealth. Meron mga reforma na ang DOH at PhilHealth, pero kahit sila mismo, sila yung nagsasabi na hindi sapat kung ano yung nakukuha nila. So all of these things to address the development gaps that we've always had since time immemorial, dyan pwedeng kunin yon. To address the short-term needs, dyan rin pwedeng kunin yon. And most importantly, to invest in our future, lalong-lalo na competitiveness natin, nakasalalay sa human capital development ng bansa, yung mga ganong klaseng strategic programs, doon yon dapat sana sa fiscal space na napakaliit. So, in essence, ang sinasabi natin, dahil nga napakaliit ng fiscal space na to, yung pamahalaan, hindi lang yung executive branch ha, dapat consideration rin ito ng Congress. Kailangan ng consideration nila, ano yung may strategic impact sa bansa natin? Kasi hindi naman pwedeng puro short-term ayuda types of programs lang yung pinupondohan ng pamahalaan year in and year out.
1: Which begs the question, Ms. Aiza. So dahil maliit ang fiscal space natin, kahit sabihin na natin nasa 1 trillion pesos yan with all the the budget scramble that's possibly going to happen. Mm-hmm. Ang resort siguro po ng Pilipinas dito eh probably mangungutang na naman tayo. Is it something that we're that government could do? And based on your observations, kumusta po ba ang fiscal standing ng Pilipinas? Para lang maunawaan ng taong bayan na okay, sige, maliit ang fiscal space natin. So, katulad na ordinaryong mamamayan, kapag ang lobat ka financially sa gobyerno, eh kailangan mo talaga humanap ng paraan para mapondohan yung pangangailangan ng taong bayan, which begs the question, which begs two separate questions. One, kumusta ang credit rating, ang ano ng Pilipinas, ang standing natin pagdating sa pagbabayad ng utang? And two, with all the corruption scandals that had happened, combining it with your expertise in budget, in computations and all that, do you think kaya pa po ba ng Pilipinas na kahit paano, meron pa ba tayong credibility, lender's credibility or borrower's credibility sa mga international financial institutions like the IMF, the World Bank, JICA, etc., etc.?
0: Well, sa ngayon kasi, pag-usapan muna natin kung ano yung hitsura ng debt ng Pilipinas. So pag pinag-uusapan natin yung debt, hindi natin yan maiaalis dun sa related na issue ng tinatawag nating budget deficit. Ano ba yung budget deficit? So yung budget deficit, yan essentially yung kakulangan sa pondo na kailangan para tustusan yung national budget. O for example, yung national budget natin 7.2 trillion pesos. Pero hindi ibig sabihin yung buong 7.2 trillion pesos na yon manggagaling sa revenue collection ng ating pamahalaan. So merong tax and non-tax revenue. So yan yung VAT, yan yung income tax, corporate income tax, yung mga kung ano-anong fees na binabayad natin sa government pag kumukuha tayo ng passport, ng birth certificate. So pag binagsama-sama mo lahat yan, kulang yan sa pangtusto sa 7.2 trillion national budget natin. So para punan yon, para makapag-allocate pa rin ng buong 7.2 trillion para sa lahat ng gastusin ng pamahalaan, kailangan mangutang ng Pilipinas. Ang problema, noong mga nakaraang taon, marami na tayong naging utang. Hindi natin sinasabing masama na mangutang, of course.
1: It's essential. Diba? And all governments in the world do that. Even the United States has a big debt ceiling.
0: Exactly. Pero dalawang bagay yung importante sa usapin ng debt, 'di ba? Ang una diyan, saan mo ginagamit? Kung mangungutang ka, syempre dapat naman gagamitin mo siya para dun sa mga bagay na mayroong magiging return of investment yung pamahalaan. Pangalawa, dapat dahil ang importanteng metric ay yung tinatawag nating debt to GDP ratio. Ang importante, kailangan lumalago rin yung ekonomiya. Ang problema natin, tumataas yung budget, tumataas ang utang, tumataas ang deficit, hindi lumalago ang ekonomiya. Bakit? Kasi, well, sabi ng mga economic managers, ang ating challenge ay external, quote-unquote, external headwinds, meaning yung global crisis o global oil crisis na nangyari noong umpisa ng taon. So, kung ikukumpara mo ang Pilipinas sa ibang ASEAN neighbors natin, they were able to weather the global oil crisis. In fact, tayo yung may isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa gitna nung crisis. Yung Vietnam, lumago siya ng 8.something%. Tapos tayo, pababa ng pababa. So nagsimula tayo, I think 4.3, naging 3.3, naging 2.6, and then the last quarter, naging 2.3 na lang. So hindi lumalago yung ekonomiya. At yung debt to GDP ratio, dito na natin pag-uusapan yung creditworthiness ng Pilipinas. So creditworthy pa ba tayo? Well, so far wala pa namang negative credit rating sa Pilipinas, pero hindi maganda yung hitsura ng ating tinatawag ng mga economists na economic fundamentals natin. Yung inflation, kailan lang mataas, kailan lang napababa. Yun nga yung sabi ko kanina, yung ekonomiya hindi lumalago. In fact, bumabagal yung growth ng ating, yung GDP growth natin. At tumataas yung debt to GDP ratio dahil doon. So, Bakit ganon yung naging itsura at may kinalaman ito dun sa pagliit ng fiscal space? Kasi sa nakaraang taon, napakarami ng nasayang na pera dun sa flood control controversy. Ang mahirap dyan kasi, ipis na nakontrol yung paglobo ng ating deficit, ang nangyari, dagdag tayo ng dagdag ng gastos dahil doon sa ginawa ng Kongreso na pag-bloat nung tinatawag natin na unprogrammed appropriations. Na incidentally, later on we found out sa flood control rin ginamit ang marami sa kanila. So dahil essentially, meron tayong level na dapat lang pagkagastusan, lumampas tayo doon sa level ng pagkakagastusan, ano mangyayari doon? Mangungutang ka eh, di ba? So dahil nangungutang ka, at ang masaklap nito, meron tayong malaking utang noon pang time ng pandemic na nagmamature na papatong-patong lahat ng yan.
1: Wala at ang ending, Ms. Zaiza, tayong taong bayan na nagbabayad. Ni hindi ka pa nga, ni hindi ka pa nga pinapanganak. Magkano na po bang estimate ngayon ng, I think it's worth around 200,000 pesos per person, roughly, no? Or nasa gano'n na ba tayo?
0: I haven't computed yung per capita pero nasa 19 trillion na yung utang natin. Ha?
1: Yeah, kung almost breaching 20 na po yata if I'm not mistaken.
0: Kung idadagdag mo pa yung nakaprogramang uutangin natin which is about 1.6 trillion para sa 2027 budget, lalampas yan ng ano, lalampas yan ng 20 trillion pesos. Actually, sa close ng Marcos administration, aabot yan mga 20 to 23 trillion. Depende kung ano yung kahinatnan nitong 2027 budget. So, yun yung consequence. Dahil marami tayong binabayarang interest sa pangungutang natin ng mga nakaraang taon na hindi naman sa productive expenditures o investments na punta, edi lumiliit yung fiscal space. Magiging cycle siya na naka-crowd out nitong mga kung ano-ano lang na mga pinopondohan at na mandatory allocations, yung mga bagay sana na pwede nating pondohan gamit ang taxpayers' money.
1: Which now goes back to the 2027 budget. Napaka-smooth nitong transition kasi kanina nagpakita si AJ Montesa ng People's Budget Coalition about yung continuing politicization or yung meddle in politics ang infrastructure budget. You were also interviewed pretty recently by the Philippine Center for Investigative Journalism. It was a piece ni Gwen Latoza about how this is being tied to the vote to impeach the vice president. And for the longest time, Ms. Zaiza, sabi nyo nga intergenerational din po to some extent yung vendetta eh, yung political vendetta na kapag hindi ka umanib sa kung ano man ang paanga ang dikta or hindi man dikta pero para kung ano yung thrust ng administrasyon eh wala kang project. So ano po ba yung mga naobserbahan ninyo when it comes to the 2027 budget? How in what ways is this super politicized?
0: So yung sa article ng PCIJ that focused on DPWH, 'di ba? Pero gusto kong dagdagan base doon sa analysis ko ng 2027 proposed budget ng president.
1: Please do, ma'am.
0: Yes. So yun nga, 'di ba, nagsimula tayo doon sa 1.15 trillion lang na fiscal space. Pero saan ba napunta pa rin ang kalakihan ng mga 'yon? Kung titingnan natin, napakaraming budget cuts doon sa mga departments patungkol sa education, so that's DepEd, SHED, TESDA, SUCs, pati DBWH. So sinasabi ng executive branch, particularly ng DBM, ito ay dahil sa quote-unquote poor absorptive capacity ng mga ahensya. Pero kapansin-pansin na yung isang tinatawag nating special purpose funds or in layman's terms, lump sum fund, yung local government support fund, napakalaki niya, 58 billion peso siya. So parang kumbaga sa kabila ng napakaraming cuts dun sa mga agencies that could help with human capital development, education, health,
1: basic services in general,
0: basic services, yes, social protection, sama na rin natin dyan agricultural productivity, di ba? Mm-hmm. Yung mga ahensya na yan, marami ang naging cuts dyan. Pero kapansin-pansin na yung local government support fund, Meron siya 58 billion pesos. So ang sabi ng executive branch, para yan sa parang support para sa mga local government units. Pero isa lang kasi yung sub-program doon sa local government support fund na mayroong objective basis para to, para sa pagbibigay ng suporta sa mga 4th, 5th, 6th class municipalities.
1: Yeah.
0: Totoo, the rest of it really works like a pork barrel fund pa rin. Matatandaan kasi natin, itong local government support fund, particularly yung tinatawag na sub-program niya na financial assistance to local government units, alam mo, in the past, hindi pinapakialaman ng Kongreso yan eh. Actually, lagi nilang kinakat yan. Pero simula nung pumutok yung flood control controversy, pati nagkaroon ng case sa Supreme Court dun sa unprogram appropriations noong bicameral conference committee hearings last year, ito yung kanilang itinaas ang budget. So, ibig sabihin, nandyan yung portion ng pork. So, yung hindi ma-accommodate sa DPWH budget noong isang taon, dyan nila pinasok. Inulit yan ng executive branch ipropose sa 2027 national budget. So, pagdating naman sa Kongreso, syempre, nakailang buwan na rin yung deliberation sa Congress. So, nagkaroon na sila nung tinatawag na budget amendments and review subcommittee. So, meron ding maraming issues ang civil society dyan. Syempre, sa pangungunan ng People's Budget Coalition din. Marami na namang dinagdag para sa mga ayuda types of programs katulad ng AIC sa DSWD, yung sistema ng guarantee letter na nasa MAIFIP, yung tulong-dunong program ng CHED, yung TUPAD ng DOLE, yung Presidential Assistance for Fisherfolk and Farmers. So, puro ayuda yung pinondohan, tinagdagan rather na pondo ng Committee on Appropriations, especially yung tinatawag nating BARC. So yung BARC yung pumalit doon sa sinasabi nilang small committee nung panahon ni na Speaker Romualdez at Zaldico. Bukod doon, dinagdagan pa nila ng 5 billion pesos more yung LGSF. Dinagdagan nila yung DPWH budget ng 11 billion pesos. And within the DPWH budget, ang dami nilang kinat dun sa regular programs ng DPWH. Pag sinabi nating regular programs ng DPWH, ito yung para sa mga network development, asset preservation. Dun nila nilipat sa line item ng DPWH na traditionally doon nakalodge ang port. So, kung yung PCIJ article, pinag-uusapan na ni Gwen doon, ni Gwen Latosa doon, yung mga allocations sa kung sino-sino yung legislators na may top allocations doon sa NEP or proposed version ng DPWH budget, asahan natin mas lalaki pa yung mga yun kasi dinagdagan siya ng BARC. So bukod sa 11 billion na dinagdag, merong naging internal na reallocation na nangyari sa budget ng DPWH. Dinagdagan pa rin nila ng ano, tulad ng sabi ko kanina, yung local government support fund. So pakikita mo na it went from a bad to a worse budget sa totoo lang. Kasi yung proposed version na executive branch, marami na kasing cuts doon para sa mga critical na ano eh, na programa para sa basic sectors. Pero mas malala itong version na inapprove kagabi lang ng ano, ng House of Representatives. Kasi bukod doon sa mga in-increase nila, isang dapat natin mapag-usapan rin ay paano nila ginawa yun. Kasi pagdating sa budget, hindi ka pwedeng magdagdag ng ibang mga programa hanggat hindi ka nagbabawas ng ibang programa.
1: Kasi kailangan ma-liquidate yan eh. And diba, from what I understand in government, parang hindi ka bibigyan ng bagong proyekto hanggat hindi tapos or at least a big chunk with proper documentations ang natatapos. So parang nagiging cycle siya, Ms. Liza?
0: Yes, so yung pinag-uusapan mo doon na yan sa execution phase eh. Pero dito pa lang sa legislation phase. And any Any budgeting exercise for that matter, 'di ba? Parang kung halimbawa sabihin natin sa isang household, sabi ni tatay at ni nanay, 10,000 pesos lang ang pwede talaga nating gastusin para sa buwan na 'to, 'di ba? Eh kaso merong nagkasakit na isang member ng family. So, kung halimbawa sabihin natin 3,000 pesos yung nagastos para sa pagpapadoktor at gamot ng ano ng kapamilya natin. Di ba dalawang bagay? Either mangungutang si tatay at si nanay o pipilitin niyang pagkasyahin yung 10,000. Pero para hindi siya lumampas doon sa 10,000, meron siya mga ibang babawasan. Babawasan niya yung baon ng mga anak niya o babawasan niya yung grocery para sa buwan na to. So, ganun din sa pamahalaan. Habang may mga items ka na tinataas, ibig sabihin, meron kang mga items na dinifund, diniprioritize, or you just slash them by certain amounts. Kung titingnan natin yung mga dinifund ng BARC, makikita natin na yan na naman yung mga foreign assisted projects. So yan na yung ginagawa nila for the longest time. So 5 fiscal years o simula noong 2022 budget pa nila ginagawa yan. Tinatanggal yung mga funding para sa big ticket projects. Sabi ko nga kanina, 'di ba, kung meron tayong limited fiscal space, dapat yung mga bagay na strategic yung inuuna natin. So tinanggalan ng pondo yung Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, ibang foreign assisted projects pa ng DPWH, at masama 'yun kasi ibig sabihin madi-delay ang implementation yan. Pag na-delay ang implementation, whether we like it or not, we have to pay commitment fees. Sa nakaraang taon, dahil yan na ang ginagawa nila noon pa man, mga nakaisang bilyon na tayo sa nabayad na commitment fees natin. At hindi magandang signal yon para sa ating mga creditors. Kasi ibig sabihin, si Philippine government pala cannot hold up its end of the funding commitment, 'di ba? Kasi ano 'yun eh, utang yung mga foreign assisted projects, may government counterpart pero utang pa rin 'yan. So kung meron kang pinapangutang, the least that government can do is to assure that it's going to be in the General Appropriations Act. Kasi wala namang project, whether that's government funded or foreign funded, na pwedeng i-implement kung wala sa General Appropriations Act. So tinanggal ng dinifund ng House of Representatives, siguro ang expectation nila gagamitin na naman yung unprogrammed appropriations, hindi tayo sigurado, but the point is ano magiging consequence doon? Posible na namang mas tumaas pa yung deficit. Posible rin na yung mga susunod nating pangungutang, mas mataas yung interest rates kasi risky eh to lend to us.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi natin pinapanindigan, di ba, yung mga projects na yun.
1: Yes, Ms. Aiza, running a little out of time, pero I want to ask, the Senate is the next arbiter. Very important and very exhaustive na mapag-usapan ito to a point that the Senate even is gonna stop its impeachment proceedings just to deliberate on the budget. I believe November na babalik ang impeachment after the marathon sessions para lang pag-usapan itong budget ng bayan. Gaano po ka-importante for our senators, regardless of political color, to really look into this, i-adjust kung ano ang dapat i-adjust, kasi mahaba pa yan eh. After nyan, bicameral conference committee pa, so sabong na naman, bardagulan na naman in the Gen Z's terms. How important is it for them, no, to really prioritize the needs of the people first bago yung kung ano mang plano nila, kung ano man yung plano nila for the elections? Kasi next year, by around the same time next year we're talking, nag-a-announce na sila ng filing of candidacy eh, di ba, Ms. Aiza?
0: Yes. Totally agree. So actually, the ball is now, I think, in the Senate's court. And the Senate should correct these misalignments in the budget. So malaki yung magiging implikasyon nito kung hindi ayusin ng Senado yung ganitong klaseng political trade-offs na ginawa ng House of Representatives sa national budget natin. Unang-una, kailangang maging fiscally responsible tayo. Maliit na nga yung fiscal space, ilagay na natin para dun sa mga bagay na talagang kailangan ng Pilipinas para naman maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So hindi issue yung, hindi dapat prioridad yung campaign funds para sa 2028 elections. Kasi kung hindi yan gagawin ng Senado, posibleng tumaas ulit yung deficit sa mga susunod na taon. Sa 2028, kung sino man yung susunod na administrasyon, lalong liliit yung fiscal space, lalong mahihirapan na paangatin ang buhay ng ordinaryong Pilipino kung wala na siyang pera para magamit na magagamit para sa mga ganitong klaseng investment. Ano yung pwedeng gawin ng Senado para doon? Unang-una sa lahat, keep the process open. So, we actually commend the Senate President Wing Gatchalian and si Senator J.V. Hersey to kasi compared to the House of Representatives, they're a lot more open to CSOs participating at nakikinig sila kung ano yung inputs ng CSOs. They allow CSOs as well na magbantay. So, importante yon. Importante to keep that process until the bicameral conference committee. At hindi natatapos sa bicam yon. Huling-huli kong gustong sabihin, responsibilidad rin ito ng executive branch. Hindi ito pwedeng pabayaan ng executive branch. At the very least, kailangan mag-remind ang executive branch, especially ang presidente, na Congress should be fiscally prudent in allocating the budget. And when the time is right, the executive branch, especially the president, should veto things that are not aligned to his own development priorities. So napaka-importanting bantayan natin from now until the end of the process, meaning kung kailan mapirmahan yung General Appropriations Act.
1: What a way to end such a really good discussion. Definitely, Baba, this is not the last, Ms. Aiza. Thank you so much for joining me on the program. And napakagandang way to educate not just our fellow kababayans but the world, because we're being streamed worldwide about developments in the national budget. Tututukan natin yan ng sabay-sabay, ma'am. And thank you so much for joining us po.
0: Thank you, Paolo, for the opportunity. Mm-hmm.
1: Still to come, we speak with RCBC Chief Economist Michael Ricafort on the state of the Philippine economy. State of Affairs, we'll be right back.

0: katawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranting pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
1: May Tulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: all this time, she was working several VO jobs at a time, di ba? So, at saka, nasa ano ka na nun? Pumasok ka na sa mundo ng pagbabalita, you were having this success, and babalik ko siya doon sa tema nung episode natin last week na KBP Golden Dove. Before you got that KBP Golden Dove, you were in such a period of introspection. So, syempre, nandun tayo. May mga taong na-identify mo who's probably behind this, and you yourself know what you personally did, di ba? So, I want to start off by saying, parang naipon ba yung disappointment, yung lungkot, ano ba yung overarching feeling nung nagtuloy-tuloy yung allegations na yun sa Reddit?
1: Yun na nga. So as a recap, it was in September 2025 when the Reddit controversy came out. So a friend of mine, actually an ex-friend na, alam mo na bakit, di ba? Pero yun na nga, an ex-friend of mine called me up. Una sined niya muna yung link, then nung nasin na yung message, di pa ako nakaka-reply, pero he called me right away. And I knew kasi what he was about to say, kasi nga nakita ko na yung link. Sabi ko, ay okay, kalmado naman ako. Hindi ako parang, oh my gosh, ito na. Hindi naman ganun. Kalmado ako. Sabi ko, okay. And then sabi niya, girl, nakita mo na ba? Nakita, ano ang nafe-feel mo? Hindi ako naniniwala dyan. And sabi ko, oo, nakita ko na. Sabi ko, kanina pa ba yan? Kailan yan pinost? And bakit mo yan nakita? And how come it was posted only on Reddit? Ano ba yung platform na yan? Because honestly, hindi ko naman alam ano ba ang ginagawa sa Reddit talaga. Dahil hindi ako redditor, hindi din ako nagpa-participate sa mga topic or subreddit. Hindi ko nga alam yung mga term na subreddit until ako na yung pinag-uusapan doon at na-involve na yung mga Archika PH, R Bulacan, ang dami, no? Mga kung ano-anong mga subreddit. And ang alam ko lang dati, Pinoy Express, similar ba silang dalawa or same platform or medyo...
0: I'm not really familiar. I mean, I know Reddit, I've used it, but like, hindi ako familiar. Ang alam ko lang yan, Chika PH, yan the usual. So yun, going back.
1: Kaya lang ako napupunta dati sa Pinoy Express. I remember, naghahanap ako ng mga cheat codes sa PlayStation. Nag-PS2 pa ako. Ako, GTA, yan. Pero nung sa Reddit, hindi ko talaga alam. Siguro pa man, totoo bang ex ni Bea Alonzo, yung mga ganon, di ba? Tapos lalabas doon. Pero hindi ko siya nakikita na credible. Kasi alam mo yan eh, I mean, ang training naman talaga sa media, ang hirap paniwala. So yung makita mo lang na, teka, kanino ba galing yan? Saan network ba galing yan? Eh minsan nga, kahit galing na sa istasyong kilala, talagang i-research mo pa rin, i-double check mo pa rin, i-verify mo pa rin. Oh. Kasi ang hirap maniwala sa isang claim, lalo na pag medyo controversial talaga ang claim, di ba? So, kapag nakabasa ko sa Reddit, parang hindi, nadadaan-daanan ko lang. Pero nung ako na yung laman, ay okay. Alam ko maraming mga matatalinong tao, pero somehow it's disappointing na isang, di ko nga matawag-tawag na balita eh, pero isang istorya, di ba, na ipinakalat doon na hindi naman verified at hindi naman ito galing sa kung sinong taong kilala, eh anonymous nga rin ang sumulat, eh pinaniwalaan ng marami. So nakakalungkot because for a generation that claims to be intelligent,
0: well-read,
1: iba na yung mundo ngayon eh, di ba? Tama ka eh, nasa digital era na rin tayo, ang impormasyon, isang click mo lang, tama. Pero hindi ibig sabihin na sa isang click kung ano yung lumabas, tama lahat ng lumalabas. Di ba? Nandoon pa rin yung obligasyon natin as social media users na talagang verifikahin kung ito bang pinipresenta sa iyong harapan, eh totoo. Huwag tayong maging matamad, no? At the end of the day, we still have to do our part, do our homework. Hindi ibig sabihin na nandiyan si ChatGPT, ginawa mong parang sekretarya. Ganun ka ba makipag-usap sa kanya? Kasi ako ganun eh, parang, ChatGPT, I need help, hanapin mo yung ganito, halugugin mo yung buong internet, ganun ako mag-utos sa kanya, akala mo pinapasakod ko siya kahit naka-free mode lang ako. Pero, di ba, we still have to do our job at the end of the day na i-research pa rin at i-verify pa rin. Kasi ang hirap eh. Lalo sa akin, okay lang sana kung naging rumor lang ito at nag-stay na lang as a rumor because sometimes, you'll have to think pa nga bad publicity dahil babalik tayo dun sa sinasabi ng mga PR na bad publicity is still publicity. Okay, thank you, pinasikat mo, di ba? Kasi parang naihanay ka na

0: Sugar baby, teka lang, parang oo, nakaka-offend maging sugar baby, pero sa parte ng, do sa angulo na, wait lang, maganda ba ako? Maganda ba ako sa paningin nyo? Para, may sugar baby, parang ganon, di ba? Parang, okay, sige, pero hindi eh, kasi hindi lang siya nag-stay as a rumor, nagkaroon ito ng real impact at may implikasyon ito sa aking pagkatao na alam mo naman pagdating sa media o kahit anong trabaho naman. Maski ikaw ay nagtatrabaho as a security guard, call center agent, pero mabahira ng pangalan mo, ano na tingin ng HR sa'yo, di ba?
1: So now I wanna ask you, Alex. So now I wanna ask you, definitively, I don't know if you've spoken about this or you've... And as a friend also, not just as someone who hosts a program, did you ever engage in any, whatever type of romantic or platonic relationship with that politician?
0: With that politician, hindi. Oo, hindi. Although single siya, di ba? At gwapo rin siya, di ba? Mm-hmm. Pwede rin kung sa ano, kung sa hypothetical, ay gwapo to ah, pero di ko kasi kaedad eh, so hindi naman. Pero hindi talaga. Oo, hindi talaga. Hindi talaga.
1: And what happened after? Kasi sabi mo nagkaroon ng implications sa'yo, diba? And thank you for trusting me with your story, by the way. Ano yung nangyari? Is it okay for me to ask, like, what happened? Dung pumutok yun? Were there any discussions that opened up? You can omit certain details if you want, but like, I'm curious because I've never really talked to you about this until now. Na napag-usapan
0: natin.
1: Actually,
0: no, hindi tayo nag-usap. Parang minessage mo lang yata ako na friend. Nakita ko to. I remember, I think you're one of those people na nag-message din sa akin, pero sabi ko na hindi. Noong time na yon sobrang hindi talaga ako okay. At alam mo kasi may mga time na susulpot yung galit mo na biglang mapapangunahan ka na lang ng emosyon eh. Real, raw emotions. So yung, minsan sa rawness, dyan mo makita yung kung pinag-isipan mo ba ng mabuti yung mga sinabi mo. So, minsan pag nagagalit ako, nagpo-post na lang ako sa FB. Alam mo yung pagmadaling araw na, gantong oras, tapos walang masyadong online, lahat ng galit ko, magmumura na lang ako. Blah, blah, blah, blah, blah. Kasi nga, tatanong mo sa akin, ano naging impact nito sa trabaho ko. Hindi ko sa sinasabing, hindi ako sinuportahan ha, ng mga istasyon na pinagtrabahuhan ko. Of course, I understand na kung sa akin meron itong implikasyon, sa kanila meron din itong magiging impact. At hindi naman pwedeng i-risk yung reputation ng organization, di ba? Para lang i-keep ka kasi doon makikita mo, teka lang, bias na ba sila? Pero, syempre, no, yung pagiging fair and just din, yun din yung sanang hiniling ko na sana na ipagkaloob din sa akin at naibigay yung benefit of the doubt. And siguro yun, yung makipag-conversation lang sa'yo na tanungin mo ko. Actually, gusto ko nga yan eh, na tinatanong mo ko ngayon. Totoo ba? Kasi di ba, mas okay na sa akin na tanungin mo ko kaysa mag-decision ka na agad without even asking me. Pero sa ngayon naman yun, okay na ako. Pero noon, hindi talaga. Like, sobra akong na-depressed, sobra akong na-frustrate, sobra akong nalungkot. I thought it was gonna be the end of my career. And reading all the comments, no, tanda-tanda ako pa sa totoo lang, yung mga komento doon, kasi no matter how hard you try to prevent, avoid, nabasahin itong mga messages na ito, hindi eh, kasi ahalugugin ka niya, i-hunt ka niya, parang sa pagtulog mo, I wanna check it, I wanna know if nagbago na ba ang sentiment sa akin ng public, parang may urge ka lang to check it from time to time. So, binabasa ko siya, sabi ko, ano kaya chika nila sa akin dito, sabi nila sa akin, ano daw ako, inuna ko pa daw magparetoke, kaysa daw bumili ng sasakyan, kung totoo daw na ang priority ko was to give myself yung comfort ng pagkakaroon ng sasakyan sa transportation, bakit daw hindi ko yun inuna kaysa magparetoke? Hello, sa media, hindi mo naman kailangan maging mapera para makapagparetoke. Diba? Maraming mga taong
1: and media
0: hindi
1: nilang day,
0: nagsasabi.
1: And at the end of the day, Alex, your body is your choice. Diba? Parang
0: ay,
1: choice mo yan eh.
0: Oo, tama.
1: Yun yung dapat maunawaan ng tao na kung ano man ang gusto niya ipagawa sa katawan niya, pera niya yun, and I've seen you through your journey, di ba, na parang you've undergone cosmetic surgery, di ba? And this wasn't, itong nalink sa yung issue wasn't your first time, like taking cosmetic surgery, because you've had other procedures done before, which I'm not at liberty to talk about, di ba?
0: Oo. Ikukwento ko rin naman sa'yo. Alam mo, very open ako dyan kasi before, nung I think yung mga first video ko lang sa YouTube, actually yun na lang yung mga natira kong video, talking about my experience on cosmetic surgery, sa breast augmentation, sa rhinoplasty. But that's okay. Kasi sa totoo lang, kung ako tatanungin, hindi ko talaga pera ginastos ko dun. Pero hindi rin pera ng taong bayan. Diba? Pera ng resources ng doktor ko. Bakit? Kasi being a media personality, ako nag-start ako as a DJ, no? Yun siguro yung ano, yung mga perks doon kasi nag-transition ka to hard news, di ba? Pero bago kasi ako nakapag-transition, nag-light muna ako, nag-DJ muna ako. So ang eksena ko noon, may mga ex-deal ako, meron akong entitlement na, ay okay, sige, privilege ko to na pwede akong mag-ere ng pasasalamat, ng advertisement, ng announcement on board, ng libre, di ba, na ibinibigay as a premium ng isang estasyon. And syempre, yung mga kagaya niyan, di ba, yung mga brands natin, may mga services sila in exchange dun sa magiging AOB mo na ibibigay sa kanila. So, ganun din yung doktor ko. Nagkaroon kami ng deal. Nung una, parang discount yung ibinigay sa akin. Then, nung nagustuhan niya, ay, okay ah, kasi pinost ko siya sa social media. Actually, hindi nga yung AOB ang nagustuhan niya. Yung pinost ko lang sa social media yung natuwa siya. So, I think hindi pa yata uso yung term na influencer noon nagpagawa ako noon. So, parang ang nangyari, naging mas influencer yung dating ko sa kanya. Kaya, ay okay yan, sige, gawan pa kita ng iba. Siya yung nag-offer. So, di ba, parang hindi ko talaga pera ginastos ko kasi kung ako lang, magkano ang pera na pampagawa ng boobs? Para lang may idea yung iba, ang presyo nasa 220,000. Magkano really? Ang presyo papagawa ng sinong, 100K. Kung ako lang talaga, baka alam mo talaga, isipin ko talaga, kung si Alex, yes, I know, kumikita siya ng malaki sa voiceover, yan ang sinasabi niya. Yes, si Alex, may mga programa siya, pero naalala ko ang kwento niya, maliit daw ang sahod dati. Pero hindi ba pwedeng lumalaki? Dahil nga with more experiences, ibig sabihin din naman, more growth. At ibig sabihin lang din naman, no, you'll get more compensated kahit papaano, no? Pero syempre, kung ako rin naman ang ordinaryong tao, tapos kainita ng issue ng flood control, tinatry ko ilagay yung sarili ko in their perspective na oo nga, hindi ko yun magiging priority kasi pausbong pa lang ako, unahin ko talaga yung sasakyan, unahin ko yung ganito, pero ba't retoke? Hindi ko rin naman yung choice eh. Binigay ko sa akin ng libre, pinagkaloob sa akin ng libre, tatanungin no iba, bakit boobs? Ginagamit mo ba yung pampaakit? Ginagamit ba yan? Di mo naman yan kailangan sa news. Bago nga po tayo nakapag-news, tayo po ay naging radio DJ muna. At yun na nga eh, I actually don't even have to explain bakit ko kinailangan ipagawa ang boobs ko. First, it was offered sa akin na, gusto mo ganito? Kasi nakita niya, idol na idol ko ang Ivana Alawi. I mean, yun din kasi minsan no, kung meron akong siguro mga questions lang or frustration sa pagiging isang media personality. Kapag kasi media personality ka, madalas kulong ka lang sa isang box. I'm not saying it's a wrong thing. Of course, it's one way to protect your credibility, i-protect yung iyong reputation, and not just your reputation as an individual, but also the organizations, di ba? Reputation. So, sa akin, medyo na-frustrate ako dun sa ganun. Although I understand. Ganito eh. Ganito talaga. Hindi lang siya kultura. Ganito yun eh. Pangangalagaan mo yung pinagkaloob sa'yo. Exactly. Diba? Pero minsan naiisip ko, parang dami kong gustong gawin eh. Para makahun ako sa isang lugar lang. Like, I know, kailangan maging finesse ka. Kailangan maging, kung ano mo yun, mukhang credible sa paningin na iba.
1: To quote a line from Peter Jennings and Ted Koppel during their 9/11 coverage, in some ways, journalists, sir, media workers are like robbed of the perspective to have a perspective. Kumbaga, ano ka eh, kumbaga tinatanggalan ka lang lisensya na sometimes mag-enjoy, di ba? Kaya siguro yun yung hindi kasi nila naiunawaan. And I really appreciate you opening up this on what? My first 2 weeks on the pod, di ba? Parang, but like, moving forward, so yun, September 2025, pumutok na yung issue and everything. Nagulat na lang ako one day na wala ka sa ATM. So I don't know if you're at liberty to talk about it. May kinilaman ba yung nangyari?
0: Sa ATM, ano nga bang nangyari sa ATM? Hindi, wala. Kasi tandem talaga kami ni Kong Terry. Pero ang Kong mga racket elected, ko noon. Tapos si Kong Terry, nung umalis na rin, pansin mo, di ba, na wala na rin ako, umexit na rin ako. So yun, yung huling araw niya, if I remember it correctly, huling araw ko na rin. Na kaya lang ako naiyak. Sabi ko, hindi na ako iiyak. Kasi hindi pa naman nangyari yata yung Reddit nung nagtapos yung stint namin ni Kong Terry noon eh. Pero walang kinalaman yun doon. At talagang nagtapos na lang. Magkukong na siya eh. So he had to focus on other things, di ba? Ako naman din noon, tapos na. Kasi kaya lang ako nandun, tandem kami, partners kami. And syempre tayo, nakita naman natin yung mga new host talaga ng ATM. Nandiyan si
1: shoutout kay Zandro Otsona at Maan Makapagal.
0: Si Zandro,
1: mga,
0: diba?
1: Mga idol natin. Si Zandro, I work with him many times. So,
0: totoo yan. Okay. At mga veterano na rin talaga. So, in very good hands talaga yung ating programa. At syempre, nagpapatuloy pa rin naman yung kanilang serbisyo dyan, serbisyo public at yung mga pagbabalita. Pero tayo, ay okay, sige. Tanggap ko yung nasabi ko sa'yo na parang feeling ko. Hindi ko sasabihin na I feel like I'm too talented para maikahon sa isang lugar. No? Kasi parang ang yabang naman na di lang bangko ang binuhat mo, buong bench ng basketball, binuhat mo. Pero ang pakiramdam ko nun, ang dami ko pang gustong gawin. Na ayoko lang makahon na, ay, bawal ako mag-sexy dress, bawal ako mag-ganito, malibang mag-sexy dress. Get ko naman na, alam mo yung pag-media personality ka kasi talagang sakripisyo din siya eh. So talagang ano siya eh, para siyang ano tawag, bukasyon siya. Kasi kumbaga sa pagpapari, may mga bagay kang kailangan isakripisyo, hindi mo na pwedeng gawin, hindi ka na pwedeng mag-asawa dahil nagpari ka. So para lang din siyang, pag-journalist, may mga bagay na talagang tatanggapin mong kailangan mo nang iwasan at hindi mo na pwedeng magawa dahil ikaw ay journalist na. So ako, pakiramdam ko, teka lang, may gusto pa akong gawin. Ayok pang mag-asawa, ayok pang magmadre, ayok pang magbukasyon, parang ganun.
1: Oo.
0: So naisip ko na, gusto ko rin mag-sexy. Like, gusto ko enjoy yung katawan ko. Gusto ko mag-gym. Gusto ko nak-sports bra ako sa gym. It's not because inaakit mo yung mga lalaki. Pero ako personally, kaya medyo hindi kasi ako conservative talaga. And medyo nandun ako sa daring side, diba? Minsan nga, makikita mo parang may disconnect dun sa kung ano yung personality na nakikita mo yung persona ni Alex sa ATM. Biglang nag-gym mamayang gabi. Tapos nak-sports bra. Ano ba talaga? What are you trying to portray, diba? Sexy star ka ba? Ba't ka ba nandyan? Pero yung sinasabi ko sa'yo, aminado naman ako dyan. Medyo nahihirapan ako na ikahon yung sarili ko na gusto ko rin mag-gym sa gabi, tapos gusto ko mag-sports bra. So alam mo yun, hindi kasalanan ng media at hindi ko rin naman kasalanan. So sometimes you have to make a tough decision, a tough choice na kung hindi mo kaya, diba, na mag-adjust for it, iwan mo na muna. Kasi mahaba pa naman ang oras eh. At ang media, napakalawak, napakadaming plataforma. At sabi ko nga sa'yo, regardless if we're talking about hard news, soft news, celebrities, politicians,
1: and then,
0: I still enjoy doing interviews. Masaya ako.
1: Bago natin pakawalan yung ano na yan. So siguro, I saw you in one of the posts, no, nung na-bring up yung Discord ban, yung Reddit ban. You were one of the people na parang hindi, sige, iba natin to. And I understand why. Kasi I'm on the opposite side. Ako naman kasi, mas gusto ko yung parang wait lang, dahan-dahan. Pero as someone who's
0: of
1: your
0: course,
1: friend,
0: yeah.
1: Or someone who's like close to you din, naintindihan ko 100%. If I was in the same shoes as you, I would have said the same thing. Pero gusto ko malaman na parang why are you in favor of like such a blanket ban? Not just based from yung personal experience mo. But it is, again, lilinawin ko lang ha, hindi ito para i-put on the spot ka. I just want a piece of your mind, di ba?
0: Oo. Actually, yan yung mga tinutukoy ko na isa sa mga gabi na napaka-extreme ng emotions mo, bumabalik sa'yo lahat. Kumbaga kay Celine Dion, it's all coming back to me now. The feeling na napahiya ka, di ba? Dumi-DJ pa yun, no?
1: There were nights of endless pressure, hindi pleasure, di ba? There were nights of endless pressure, literal.
0: Hindi pleasure, tama, ang ganda nun. Nararamdaman ko na sabi ko, ay, bumabalik sa akin lahat, so nagpo-post ka. Eh, na-trigger na naman ang lola mo nung nakita ko na okay ang CICC daw. Kinukompel na nila ang Reddit, Discord, and other similar platforms na kung hindi kayo, di ba, magpapakita, makikipag-usap. Susunod, oo. Eh, sorry, banda kayo dito sa Philippines. So ako naman, parang, ayan! Tama ka naman, galit ako. Pero syempre, dun sa side na isa-set aside ko yung bias ko. Mali talaga ako. Talaga dapat. Right away, iban. I mean, talaga namang dapat lahat ng desisyon. Meron muna consolidation, di ba? Pag-uusapan nyo muna, hindi pwedeng basta gusto ko na lang, pananakot ko. Pero alam mo, hindi, wala ako sa lugar para pangunahan, syempre, yung mga mga head ng CICC, ng DICT, sila USEC, bakit nila ito naging desisyon? Ito ba ay tactic na parang kumbaga sa jowa, pahabol ka, di ba? Yung parang tatakutin mo, break na tayo, ayoko na, tapusin na lang natin to. Parang ganun. So hindi natin alam, baka ang CICC may mga ganun eksena. Hindi ho ako spokesperson, pero ako naman, iniisip ko lang, hindi rin naman ako pabor talaga na iban. Pero syempre, ang nauna nga sa akin nung gabi na yun na nag-post ako at dinelete ko rin later on yung galit. Pero kung isi-set aside ko ang aking biases, talagang dapat hindi iban at magkaroon muna ng consolidation. Pero ako, ang personal kong opinion dyan, baka kasi tactic yan eh. Dahil alam naman nila na hindi naman papayag yung platform na ma-ban sila dito. So, may gagawing paraan yan. Parang confident siguro yung CICC na, may gagawin yung paraan. Abulin ako yun. Mahal ako. Kung ba nga sa jowa, tinatakot mo lang na break na tayo. Gagawa naman yan paraan, mahal ako niyan. Eh, eksena, gumawa ng paraan yung Reddit, di ba? Pero ang pinost ko talaga nun, kasi deleted na siya. Pero ikikwento ko na rin, kasi mali talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko doon natin sa nakaraan na i-record yun or dito. Pero sabi ko nga, at first I didn't know what Reddit was for. Like, chismis lang ang alam ko. Ang alam ko lang may mga information dyan, may forum dyan, pero yung credibility, medyo ako naniniwala, pwedeng totoo, pwedeng hindi. At saka mga cheat code sa PlayStation. So yun lang alam ko sa kanya. So doon sa video ko, dahil galit na galit ako, sabi ko, iba na yan. Kasi wala silang physical office here in the Philippines. They should cooperate. No one should be above the law. Ganyan. Galit na galit ako. Dapat iba na talaga yan. Kasi grabe, muntik na ako magpakamatay because of Reddit. Dahil hindi sila cooperative. Dahil para na lang din i-share ko, no? Meron akong active, meron ako ongoing case with CICC. Di ba siya nakasampa sa korte, no? Pero sa CICC pa lang na investigation. Marami akong circumstantial evidence regarding the Reddit controversy. Of course, kailangan ko ipaglaban yun. No? Sabihin, manahimik na lang, lipas naman na the more you talk about it, the more na maalala pa ng mga tao, the more na may isip ka pa nila, eh ala ka na nga, burado ka na, sino ka ba, diba? Parang they only remember you for the Reddit thing. But anyway, yun nga, sabi ko hindi eh, kasi accountability, nako, yan ang favorite natin ngayon, diba? Yung word na accountability. Kailangan maging accountable tayo at syempre, kailangan maipakita rin natin, hindi lang dun sa isang taong nagkamali at nagkasala at gumawa ng masama sa akin at sumira sa akin. Pero it's also show the citizens of the Philippines na may pangil ang batas. Ang hirap kasing maghabol talaga online. And people nowadays, they see yung loophole eh, sa sistema sa online na, ay, okay lang palang gamitin ko to kasi mahirap maghabol. Wala naman nakukulong dito eh, di ba? Wala naman ditong nakukulong para gawin ko to eh. Tapos, nagsabi ako doon, alam mo yung Reddit na yan, tambayan yan ng mga taong walang ginagawang matino sa buhay. Ayun na tayo nagkamali. Sweeping generalization. So, siyempre, nilahat mo na yung mga tao na lahat sila walang magandang ginagawa. Eh, paano naman yung mga nagfo-forum talaga dun na may kapakipakinabang sa komunidad at talagang ginagamit yung plataforma para, alam mo yun, it sort of became a little tool to fight corruption in the Philippines. At alam mo naman na, Diyos ko, napaka-rampant yan, napaka-kailangan natin yan dahil dito ang daming mga politikong pikon, di ba? Tatakutin ka, bukas, te-text ka na, bukas, hindi mo na alam mangyari porque pinagsalitaan mo sa Facebook. Pero when you do it anonymously, somehow you have that confidence, di ba, backing you up na safe ako. Ay, sino yung sabi nun? Safe ako, oo, safe ako, di ba?
1: Sana all.
0: Na, okay din naman talaga, di ba? Kasi, oo, sana all safe, di ba? Pero safe ako. Ang kaso nga lang, oo, nagagamit siya sa maganda, pero nagagamit din kasi siya para manira talaga ng mga inosenteng tao. Kasi ako, pwede kong i-accuse ang isang tao ng harassment anytime and I won't get questioned for it eh. Kasi dapat nga yung burden of evidence, mag-provide ka, nasa'yo. Pero minsan, maski wala namang matibay na ebidensya because nabasa ko lang on Reddit eh. I read it on Reddit. So, totoo yan sis. Alam mo, nakita ko yan sa threads minsan. Uy, gano'ng katrue na ganito daw yung chismis kay ganito, kay ganyan. Nabasa ko nga sa Reddit. Alam mo yun, kailan pa naging source ng katotohanan? Kailan pa naging pambere ka ng katotohanan? Ang Reddit. Maraming totoo dyan, yes, true. Pero yun na nga, ibabalik tayo sa napag-usapan natin kanina. At the end of the day, even though napresenta sa'yo yan,
1: you still have a...
0: Kailangan gawin pa rin homework mo.
1: Kaya may due diligence ka pa rin na magbasa, di ba?
0: Oo, assignment pa rin.
1: That was DJ Alex Baltazar. Thank you so much, my very, very good friend, for sharing your story with us tonight. The full interview will be uploaded on the News Radio Philippines YouTube channel. You can catch your signature energy on the airwaves every day on FMR 92.3 Manila. And for your weekly dose of business and innovation, be sure to tune in to our program Negosyensya on GTV and Super Radyo DZBB. Before we go, I just want a quick shout out to Maru Zen of 1709 FM. I hope you are staying safe in this environment. His family was involved in one of the fires in Quezon City. And for those of you who are smileys, you can check the Smile Discord server on how to help our very good friend and affiliate, Maru Zen of 1709 FM. My prayers are with you. And that is our broadcast for this week. For all of us at News Radio Philippines and our affiliates worldwide, I'm Paolo Barcelon. When the headlines get louder, we cut through the noise and bring you the state of affairs. Thanks for joining us.

Pilipinas!

0: sa Meraki. Live! Live pa rin sa Meraki! Live!
1: MSA, congrats!
2: Wait lang!
1: MSA, congrats!
2: Nakalimutan ko yan!
0: Therapy! Therapy! Therapy! Hindi ka nakastart!
2: Paulit! Paulit! Guys, take two!
0: Nakastart na doon!
2: Wait lang. Take two, guys.
0: Therapy, ayusin mo. Take two, say extended na kayo.
1: Kawasweldo. Pandata.
0: Oh my God, Therapy.
1: Beps.
0: Anong ko lang po sa'yo, Gabriel Ansaldo? Lasing ka ba sa Meraki na yun?
2: Oo nga. Lasing ka ba to?
1: MSA.
3: Ano, nakakain ako ng durian. MSA. Wala na yan tayong lasing ko.
4: Let's go. Nagawa nyo din.
2: Patay tayo dyan. Wait lang.
3: Alam mo, ilang birang na inom ko? Anim na eh.
2: Ilan?
0: Ah, wala. Lugi ka eh.
2: Lugi ka.
0: By the way, rated X po yung programa natin. By the way, rated X yung programa natin, guys.
2: Rated X nga pala.
3: Alam mo,
2: wait lang.
3: Sinusubukan kong lumakad. Napupunta ako doon sa lawak eh. Ay, lawak sa lawa.
0: Hoy, nasa Meraki pa rin tayo, ha?
2: Guys, teka muna. Hindi pa rin na-start yung stream ko sa main.
0: Ano? RP!
3: Okay, nawala na yata yung nasa
2: info. Ulit na ako. Patay tayo nito. Lost video na. Hindi, joke lang. Sa smile na ito, magagaling. Ay, nako. Okay. Magandang... Madali... Wow, magandang. October 10 na eh. Diyos ko.
1: October 10 na. 10. Hindi, wala.
2: Kasi na po, next. Ito na po. Sabado at Linggo na. Ay, nako. Totoo yung lingkod. MSA, nakabalik na po ako. October 10. Wala ako nang ito eh. Dahil

0: Grazie.
1: Gago, ano?
0: Grabe.
2: Guard, may baliw dito.
0: Buti na abutan ko. Ano may baliw? Lala naman yun. Wala. Lugi ka eh. Lugi. Natapos na ba yung live stream dun sa kabila?
1: Guard, may maps dito.
0: may maps dito. Guard, may maps dito. Ay, grabe.
3: Guard, may maps dito, Bebs.
0: May maps. May maps piya.
4: Bebs, sasabihin ako. Bebs, sasabihin ako. Ay.
0: Okay.
3: Yo, I want to make this clear. I want you to MSA.
0: Tatapos na po ang live stream natin dito sa stage 5, 4, 3, 2, Oof. One, wala na kami.
1: Kantutan ng mga tuki ng ina nyo!
0: Gago!
2: Ano ba yun?
0: Ogo. Ayan! Maraming salamat sa Meraki!
2: tapos na yung event si Meraki! My God!
0: MSA, abangan po, inaabangan po namin sa May, sa October 16.
1: Oh.
0: Ang kasal ni MSA at ni Terby. Meraki SM.
2: Yes. Meraki ang bagong kasal.
1: Guys,
0: grabe. Ano DCP?
1: What if mangyari to sa Smile? Ay sa school, sa hall. Check niya na sa side chat.
0: Ano to lang? Okay pa.
1: Ba't ganito yung spot? Ba't ang ipag-ganito yung sponsor na? No. May patila.
0: Sponsor ng MSA yan, TCB. Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Pinakita! Hoy!
1: Pinakita!
0: Oh, may patita!
2: Oh, hell no!
0: No! I-blurt na lang natin yung patita. Ang gagawin kayo. Sila ang ulo kayo eh. Sa keyboard to kayo eh. Explicit keyboard to po. Visit kayo.
2: Hoy! Oh my God!
0: Ayop. Oh, pinakita nga sa DWAR, pero hindi ibig sabihin ipakita mo din sa Smile, tang ina mo gago. Kibol niya sila eh.
3: Ito ko si Tay.
2: Ano na to?
0: Salamat na lang sa last. Ah, nga pala. Sa mga,
1: hindi
0: ko kung saan tayo napapakinggan ngayon eh. Nasa DZSF.
2: Oo. Napapakinggan tayo sa puwet ni MSA.
0: At sa mga affiliation ng Smile.
1: Diyan lang yun na Bartlett. Ay, ayun
0: yun. Ito legit yung PBCNX. Grabe talaga eh. Literal na DVD.
2: Uy, speaking of, DZSF, napapanood tayo doon sa Digital TV Box. My God, dahil kay PBCNX. Wow, shout out sa iyo!
0: Shout out! Yes! Ibigyan ka na! Oh, yeah, like.

0: wait lang. Bibigyan ka ng...
1: Thank you!
0: Yeah.
2: GSDA.
0: Grabe.
3: Rare, ando ng GSDA.
0: Uy, ba't may GSC?
3: Tapos may rated eh. Ito mo ba?
0: Nalagyan.
3: Ito mo ba na tato? Happy delightful birthday, Paolo.
0: And enjoy watching.
3: May pamamag-ticker.
0: Ano? Anong ticker? Wait lang.
3: Happy delightful day, Paolo Barcelon.
0: Yes.
3: Wala sa 20 minutes.
0: Yes!
4: Ang inainig ko? Ano nainig ko? Ang inainig ko?
3: Sabi ko sa pet ni Everett ko?
4: Paano inainig ko kanina? Umayos ka, PC ko ha? Umayos ka.
3: Sabi ko sa pet ni Everett.
4: Umayos ka, nanahimik ako dito. Salamat ka.
0: Okay.
5: Nagalit na si Mets. Mal niya. Nagalit na si Mets. Huwag niyo talagang tularan si Mets pa magalit yan eh.
4: may manakita, TCP. May manakita.
0: Oh, mano yung balahibo ko.
3: Pero
0: guys, tutubo na ang balahibo ko. Ako papatay tayo nito.
3: Magiging Mangkador ka na.
0: Mangkador! Ayok!
5: MSA, papahabaan mo pa yung bigote mo.
0: Yes, hindi ko naahitin. Sabi lang ng mga wala na. Ito paba na dito eh. Dito, itong kaluwa kanan na ito eh.
5: Para ka nang, alam na, mo, pag hinaba ko talaga, pre, para ba?
0: Eh, buisit.
5: Oo. Na sobrang haba niyo, pre, magiging ano ka na, long before time. There was a
0: manood sa DCSM. Paano manood sa DCSM? Step 1, i-riskan na ang inyong TV.
5: Ayun na.
3: Ito yung power button.
0: Button sa inyong remote control. Pili ang menu at piliin ang channel list. Ano na happy nandiyan? DCSM, gamit ang remote up and down button at hanap na press OK and enjoy watching.
3: Pero pag nagkaroon ng ganyan, pag nagkaroon ng ganyan yung DTS, eh, nabubulit ako, tangkila nyo.
0: Grabe! Ayun! Diyos ko! Ayan! Salamat nga pala, dahil ako'y nagkulang ako ng pira.
5: Pira?
3: Pira?
0: Dahil 46, hindi, 46 lang yung pera ko dito sa Mari Bank. Eh, wala akong dalang wallet. Sa may tulugan. Oh.
3: May live ka ba bukas? Sa iba tayo?
0: Ano? May live ako ma'am bukas.
3: Mamaya.
1: Technically bukas kasi Sunday niya si MSC.
0: Oh, yes.
4: Sabi ni Sunday na si MSC by the way.
1: Sunday na si MSC.
0: Wala na. Sabado at Linggo na. The weekends. Ay, nako.
3: No?
0: Ayan. Thank you po. Kay transmitter ng mga ma...
3: Yan na.
0: 10 piso. Ta si Sir Pau, happy birthday uli. Bigyan ako ng baby.
1: Tapos ng birthday niya,
0: Ay, tapos na nga pala birthday. Eh di, happy late birthday. Grabe.
5: Happy late birthday. Ito ba't belated yun?
0: Happy belated birthday.
3: MSA, bigyan kita 50 pesos.
0: 50 pesos?
3: G?
0: Di nga. Dinga.
3: Oh, bibigyan kita. Pero pumunta ka dito sa ano, Cubao.
0: Gago. Layo.
5: May kapalit pa eh, no? Ang galing. May kapalit pa talaga. Hey,
0: punta tayo dyan sa Cubao.
3: Oh, pre, tapos punta tayo na Togo. Doon tayo matutulong. Eh, di ba?
5: Oh my God.
0: Lalalabad yun. Transmitter ng mga NCR, yes.
3: Yes, Manila.
1: Transmitter ng mga bayo.
3: Yo.
0: Ngayon na natira lang ay 17. Aray.
3: Oh. Wait, Terry, ano ang pinagsusend mo?
0: Bobos.
5: Yun.
3: Ba't may
5: yun
3: na lang black man na nagahalikan?
5: Anong two men kissing?
0: Kasi isang cellphone. Sira na yung LCD. I think ay...
3: Wow, pare, I think it actually break.
5: Ano yan? Sa'yo yan? Ay!
0: Kawang na pero sira na yung LCD.
3: Kre, MSA. Samsung fold yata yan eh.
0: Hindi.
3: Samsung flip.
5: Z flip.
0: Z-flip ka dyan.
3: New variant.
0: Hindi ito Z-flip to. Ano ga to? Tecno ano to? Spark Go 2024.
5: Yan. Ano eh, papayos yan or DMF. Ano yan?
0: Papayos, oo. Uy! Gideon!
3: Ba't may Selena?
0: Ba't may Selena?
3: Gideon!
0: Ang inalala!
4: Bahis ka ni Debbie, si Selena Debbie.
3: Tangina mo.
0: Rated X na to.
4: Rated X.
5: My God.
0: Idostob ko pa. Ayan. Nga pala. Naku po.
3: Ano yung magkano?
0: Teka nga, pag-usapan ko yung channel ko ngayon. Sa video. Ah, yung live stream ko. Kanina, ako ay sumuko na sa paglalaro ng Sky. Ayan. Why yes. Naman? MSA! Yun. Why naman?
3: MSA!
5: Ano na?
3: Yo, MSA, I have a proposition for you.
0: Teka!
3: MSA, ano I kasi? Have a proposition for you.
0: Ano, missionary.
5: Ako. Ano missionary?
3: Whoa. I have a proposition for you.
0: La.
3: You have to play Doki Doki Literature Club. The joke lang wag.
0: Na, ako po. Pakikita mga generations nito. Patay tayo nito. Okay.
5: Doki Doki, oh my God.
0: Doki Doki, baka may makita ako. Naku, naka, ano na. Wala.
3: Oy. Wag.
0: Wala, guys.
3: Mag-mention.
0: Ayan. Ako ay...
1: Abangan nyo MSA at saka Terebi pagkasal, ipakasal ko kayong dalawa.
5: Tama.
1: October 16.
0: October 16. Wait lang, tignan ko yung calendar yun.
5: Aba, tsaka yung sponsor ayan, na kanila tama, kasal. Ayan, no.
1: Pagkatapos ng Bobo defense Hotel. Namin, magkakasal pa kayong dalawa, galing.
0: Wow!
5: Tama.
0: Galing ah!
5: Tapos yung kasal nila MSA at Terebi, sponsored na po yun ang Pogo Hotel.
0: Inagaw ko ata kay Ben.
3: Sponsored na po.
0: Nako po.
1: Ba't yung rooftop ni Mark Corrales sa Meraki ang pangit?
3: Pasabugin mo na pre, de joke lang.
0: Tabugin? Char, grabe naman yun.
3: Pinasabog na dati.
0: Ah, ano nga pala?
3: Bahay din, ano? Mark Corrales. Hindi mo pinasabog din.
0: Light.
3: Ano pasabog nun?
0: Tuloy ko nga.
5: Kapagsakin nyo ng aeroplano?
3: Ano yung 9-11? Hindi, joke lang.
0: By the way, ito ay Explicitivo Podcast. Siyempre nga pala, magagawa po ako ng Spotify Rap 2026
5: Uy.
0: Na top 1 sa mga nakikinig sa Spotify Podcast. 30 seconds lang yun. Kasi baka maano ko pa. Work in progress na po para sa mga nakikinig sa Spotify. Ayun.
5: Yes, Spotify. I agree, Spotify.
0: Speaking of Spotify, hindi ko pala napansin, meron palang website.
3: Oh, legit. Nalaman ko lang kayo.
0: Legit eh. Grabe. Oh, ang makapaniwala. Pang sa mga Bisaya. Si Terebi. Alala. Pero guys, we will, ano lang talaga. Thank you to all sa mga nakinig sa Spotify. Kaya, ayun lang. Baka maano ko pa. Currently, working in progress na naman po. Sa pagdating ng 2026, rap ng Spotify. Ayun. Yeah.
3: Siguro ulit ako sa picture ni Terebi.
0: Oo nga eh.
4: Naka... Visit na yan.
3: Ay, naku, buisit ka daw, Terebi, sabi ni Mep. Buisit ka daw, Terebi, sabi ni Mep.
0: O, buisit ka daw, hell na.
3: Naku.
1: Ano mas sabi mo doon, buisit ka daw.
3: Buisit ka daw?
0: Oo nga, Terebi.
3: Sakit nun.
0: Sakit nun, boss?
1: Basta, pag-try mo.
5: Buisit daw.
0: Pasuporta na lang niyo ako, guys. Oh, yes.
5: DJ Jose na rin.
0: Tumba yung bong.
5: Ayan.
0: What else? Ano pa ka?
1: Babayo daw si MSA mamaya, guys.
0: Babayo ko. No, tapos na tayo. Tapos na. Tapos
1: wala,
0: na.
1: Babayo ka pa rin, bay.
0: Sakit ang ano ko, tuhod ko, nako po.
1: Sakit ang tuhod mo, sabihin mo lang na
4: thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
1: Bilisa.
4: Thank
0: you. Na...
1: Ano yun, Mips?
0: Ha?
4: Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap.
1: Sino nagsabi doon? Hindi ko narinig para sa'yo.
4: Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap,
0: clap, clap, clap, clap, clap, clap,
4: clap, clap, clap, clap,
5: clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap.
1: Oy, Gab, Gab, Gab, bigyan kita ng ano, crap, OP crap? Na bow. Gusto mo ng bow?
0: Eto, ano pa?
1: Yes, asan ka na yun?
0: Wait lang. Hindi ko pa magawa ang bahay sa Meraki. Yung spa, parang mahirap. Parang kailangan ko ng isang...
1: Bahay na lang, MSA. Huwag na lang gawin. Huwag mo na lang gawin.
0: Yan nga.
5: Gawan mo na lang bahay, MSA. Tapos mag-MSA spa pa tayo.
3: MSA, gawa ka na lang, baby.
0: Hindi ko kaya yan. Wala akong magawa sa eskema.
1: Gawa ka na lang bahay. Bahay na lang kasi yung gusto namin sa'yo, Gagi.
0: Hindi. Oo nga, hanapin ko na lang sa... Alam nyo naman.
5: Legendary.
3: Legendary warehouse and bar.
0: Yes. Sa paano website?
1: Sa legendary na ba?
0: Legendary.
5: Dapat kung gagawa ka ng bahay, MSA, dapat legendary.
0: O, oh, si Terry.
5: Hindi pwede ordinary.
0: Oh.
5: Uy, si Terebi.
0: Ha?
5: Aray, putik. Uy!
3: Terebi,
0: may pangit
5: ka ng may phone na ako.
3: Yan na si Meps. Ay, yan si Meps. Tuloy, Meps ang putik.
1: Terebi pala.
0: Ba't yung sinilagdabay si Meps?
3: Kare, magkamukha ka kasi.
4: Totoo.
0: Anong ka? Gago!
4: Kapasit ko, magkamukha kami ni Terebi.
0: Alala!
3: Kare, marami din nasabi, pero... Seryoso.
5: Duwag, duwag, duwag, tumatak mo. Duwag, duwag, tumatak mo.
0: Di bro. Ay, nako. Ay! Nako po.
3: War, Kevin, Perez, Avignano, susunod na sa YTV.
0: Umayos sa mga nakita kong announcements, sa smile.
4: Umayos ka shh. Umayos ka shh.
0: Sige, bro. Kay J. Porto sa aking kaibigan ko. Oh, wait lang, ha.
3: Mag-e-enord ako dito. Nig!
0: Hey! Wag dito! Wag dito!
4: Ano gagawin mo, Terry?
3: Isisigaw ko buong angka ni Terry. Bituloy niya.
0: Ay, hindi ko maha... Ayun, na to.
3: Kagudugo.
5: Tang ina ni Dagong.
4: Terry, ano yan?
0: Aray ko naman to sa kanilang Cryptex exploit. Root access daw. Nako po.
3: Mukha literally.
0: Ngayon ay na-patch na ng Apple server. Aray.
1: Aray mo.
0: For 26 and 27, gumagamit ang Cryptex. Nadamay na rin si J4 as well.
3: Ay, first mga everything.
5: Pinalagpakan.
0: Nagkabali. Kaya ayun, rest in peace daw. Ayan. Alala.
3: Mas maganda.
0: Abangan nyo na lang po sa J-Force Facility. Ay. Yes, ay, hindi pala. Kahapon na pala yan.
4: Mamaya.
0: Mamaya ba? Mamaya na pala.
3: Bakala ko.
0: Abangan po yan so, mamayang guys, ano yan.
3: Try ko mag-air check sa code.
5: Inang yan!
3: So ito yung ano.
4: Ano
3: at ito yung
1: I'm
3: ano.
1: So
0: si Terebi na sa so labas.
1: Bro. I'm so pro.
3: Yan.
0: Alala.
3: So ngayon ako mag-air
0: prayer. Alata. Uy, hindi mo mag-ina-attacking. Gagi ka.
3: Bo, si Terebi. Alaka. May iba na. May pick
5: fuck you, man. Terebi. Fuck you. I will fuck you in the ass.
0: Yo, oh, na.
5: Hindi mo mag-air
0: what? KW. Sa coaching ito.
3: Kasi Terebi, may pick taxi. Gago.
0: Uy, ang pipi taxi. Gago. Wala naman yan.
3: Prepaid taxi, Philippine branch.
0: May natin yung air check.
5: Prepaid taxi.
3: Loko kayo?
0: Dita, hindi pala.
5: Kita.
0: Wow, titignan yung air check. Oh my God.
3: Oh, tingnan mo yung ano, 107.1.
0: Just spoken.
1: Oh,
3: tingnan mo rinig.
0: Oh my God! Oh my God! Narinig pala tayo.
3: Oh? Ay, naginig kayo sa radio.
2: maraming affiliate.
0: Grabe! Children's,
5: ano? Pre, ano nakalagay?
0: Children's program?
5: Mga mae ko pa ako.
0: Oh, children's program.
5: Naka-simulcast pala tayo.
0: Pre, that's sa RKW. Okay.
5: I will not bow it. You have a big nose.
0: SteamDB.
1: 1,000 years.
2: MSA.
5: No!
2: Oh. Kalala mo ba yung magaling na scientist? Sino yan si, ano? Albert Epstein?
0: Kinikilig
2: si Terby?
0: Baka rando.
5: Ano kinikilig, ha? Hindi naman ako kinikilig eh.
2: Mamaya magyayaw.
5: Bakit ka nag-love you sa akin?
6: Kaya lang ako.
5: Bakit ka nag-love you sa akin? Wala pa.
0: Baka na.
2: Awat na.
5: Awat na.
0: May mangyayari na.
5: Gusto ko
2: si Pinti. Wala si Sabdita eh. Ayo. May shooting pa ng mga bisa TV pa. Ay, alam ko na, si shoutout namin sila, Meps.
0: Ay, oh, ay grabe.
2: Ilalagay namin, oh.
0: Pwede.
2: Kasalan nila, Terebi at Meps.
0: Woo!
2: Malapit na.
0: Woo!
2: Sponsored by Kuya Pao, Spike Chicken.
0: Ilan ata itong may free
2: talk?
0: Wala na pala. Play for free lamang. Hindi ko ito makukuha. Ah, wait. Alam ko na. View star ko muna to.
2: Nga pala si Elma pala ngayon.
0: Ah, niregistered ko. Gear Club Unlimited.
2: Ano? Beps?
0: Ano pangalan ni Meps? Ay, wala. Wala akong pera na ito.
4: Ano na naman, TC?
2: Boss, ba't ganito yung pangalan ni Meps? Nakalagay, I love you, Terebi.
4: Oh, hindi ah.
2: Oh, yun. Nakita ko.
0: Oh, na.
2: Nakita ko lang.
0: Sa.
2: Oo, sa ano?
0: O nga, no?
2: Bakit nga?
0: Ba't nga?
2: I love you, Terebi na halaga.
0: Nga ba? Ay, just in. I love you, Terebi pa dyan ah.
5: Just in. Wait lang. Anong just? Justin Bieber?
2: Oh, Bieber.
0: Justin Bieber.
5: Hindi kasi, hindi. Ayon kay LTG sa isang announcement, nakatutok lang si Bam, nakafollow si Bam Alegre sa News Radio Philippines.
0: Woo! Bam Alegre!
2: Let's go!
0: Bam Alegre! Wow! Kibamalegre!
5: Ito! GMA! Let's go! Pero we should need the proof! May kitigilingan, may pinaprotectan! Tama!
0: Meron niya! Ayan, nasa, makikita po natin! Ayan, i-forward!
2: Started to following you.
0: Oh my God!
2: Instagram. Pero sa Instagram,
0: natutok na tayo! Yes! Thank you!
6: Tuloy!
2: Pre, bata.
6: Happy happy. Happy happy si Mips. Happy happy si
0: Mips. Happy happy!
2: Ba't may barangay Mips?
0: Uy! May barangay Mips!
2: Pre, basta makakalapang si Pam Alegre nag-follow sa Smile Network.
0: Hmm.
2: Tapos makikita may bayo din sa inyo.
0: Gago!
6: Ano, ipa-join natin si

0: drama na ito, Diyos ko.
1: Paano? Eh, rated X naman. Okay lang yan.
0: What the... Wazy.
2: Ginawa, ginawang radyo. Yung yung pag-transition.
0: Oh.
3: Ang ganda
0: ko. Ayan. Napakagaling. Ay.
3: Terrible loves me.
2: Ang galing-galing nang may sasabihin ako.
3: Hindi. Ang galing-galing
0: ng mga tita.
3: Ang galing-galing na mga tite. Ang galing-galing.
4: Oh! Huy, huy, huy,
3: ang galing-galing.
2: Chill, motherfucker. Chill.
0: Huy! Ano to? Hoy! Tingnan nyo muna to sa WhatsApp!
3: Saan WhatsApp?
0: Pre, Terebi, wait lang.
3: Ako titingin, ano meron? Saan WhatsApp?
0: Tingnan mo sa Members Lounge.
3: Members Lounge, okay. Saan dito?
0: Nadelete! Wala na, nadelete na pre!
3: Ano ba sinan niya?
0: Yung ano, wait lang, ano ba to? Ayoko sabihin dito eh. Wait lang. Dito.
3: Sabihin mo sa side.
2: Describe mo na lang,
3: Ano ba yun? Paparecent ko.
0: Oh my God!
3: Di natin pwede mention to.
0: Ito na lang. Pwede natin i-mention to. ASP bet.
2: ASP bet.
0: ASP bet, yes. Napa-ASP bet.
2: Ako po ah.
3: Paborito ni Asper yan. Ni
0: Kyra yan. Ako po! Oh my God! Oh hell na! Why naman? Napa-ASP bet.
3: Thursday prit! Saturday na!
0: Saturday na!
2: Sabado na!
0: May sasabihin ako na!
3: Sabado!
2: Sabado na!
0: Uy, nawala yung camera! Nag-freeze yung camera!
3: Okay.
0: Wait.
3: Ay, yung Smile TOC mismo. Oo nga, no?
0: Ako ata yun. Ayun, okay na. Ayan.
3: Hindi, naglalagyan.
5: Hindi, okay naman. Okay naman sa'yo. Pero
2: Terebi. Okay yung camera mo.
5: Naglalag ka,
2: Terebi. Terebi ang nag-freeze.
3: Sabi naman tiyo usin natin.
0: Bote na lang na avoid ko to. Ay, nako. Anyway, pambira yan.
3: Ilang minuto na lang ba dito sa comp shop? 14 minutes na lang pala dito.
2: Ano sa comp shop ka pa ngayon?
0: Nasa madaling i-araw na.
3: Kaya nga rin ka.
0: Eh,
4: di ba? Di ba? Sa Cubao, di ba? Sa high grounds yan, men. Basta high grounds to.
0: Oh, nga.
2: Okay. TCP, mag-overnight ka na dyan.
0: Overnight?
4: Tangi, eh.
0: Bigyan
4: ano?
0: Na ng 200 pesos per
4: hour. Wait lang.
0: Oo, bigyan na
3: ng high
0: grounds
3: kasi.
0: Bigyan
3: mo ko ngayon.
0: Wala pa pera.
4: Kasi hanggang alaala na talaga.
0: Nako po.
3: Wala pala pera tayo. Ako meron. Hindi, joke lang. Ah, meron.
2: Yun lang! Meron ka!
3: Meron ako pera. Pre, ayoko mag-fiat, pre. May gagawin pa ako.
0: Ayong...
3: Mag-jerk pa ako.
2: Ba't ka may gagawin kung matatapos yung gagawin mo?
3: Mag-jerkmate ako.
0: Hoy! Gago! Mag-jerkmate, bro! Oh, hell no.
4: Ano yun? Sino mo sa akin, Terebi? Ano to?
3: Ano yun?
0: Ano yung sininja?
4: But, hello?
3: May susan dyan ng bolt eh.
0: Ah! Baka umano pa to ah.
2: Oh my God, yung sound
3: effect! Radyo Kalibugan. Ito si Radyo Kalibugan, guys.
0: Gago!
3: Radyo Kalibugan.
0: May Kalibugan!
3: Di ba narinig
2: yung bugi dito? May Kalibugan ako!
6: Ever heard of Jerkmate? It's fun.
0: What? Oh my god! Dalaliyo!
6: Join in on the today.
0: Yo!
3: Ever heard of what?
2: Yo!
0: Boti nga to, naka-rated X na tao.
3: Ever heard of what?
0: Ever heard of Jerkmate? It's fun. Easy boy!
3: Ay, Lere, bigitin mo kayo buka. Rated XXX sa 10 PM. Yung tatlong XXX miss mo.
4: Ano XXX?
2: Ano yung XXX?
3: Yago! Rating, hindi putang.
2: Ah, rating. Okay.
0: Ah,
2: sabi kayo.
4: Explosivo, explosivo, expose.
3: Mga ni.
2: Puki ng ina nyo. Sabi-sabi kayo ng exam. Mga puki ng ina nyo.
3: Oh, ang ina nyo, manood na tayo ng ex videos. So, tara o.
0: Diyos ko.
3: Like tayo, manonood tayo.
4: Ay, umayos kayo. Uy, umayos kayo.
0: Okay, makita therapy. Tignan ko lang ito. Ako na.
5: Guys, na call station tayo baka na.
0: UCP
4: ba ba? Reminder lang. Umi-ere tayo sa affiliates.
0: Umi-ere tayo sa affiliates.
5: Look.
4: Okay. Easy lang, Ben. Easy lang, boy. Easy lang.
2: Akakala ko ba rated X to?
0: Okay lang yun. Oh, rated X na to! Ano
4: naman TV? Dako, easy lang. Easy lang.
3: Easy. Kaya mag-X dyan.
0: Oh.
3: Bakit may rated X, tas may rated 21 sila?
5: Eh, oo nga, no? Pag
0: tulog na si Mikom.
3: Tulog na si Mikom, pero may rated 21 sa taas, may rated X. Anong text?
0: Oh, yan. Yes,
3: na PG sa tano. Mamaya may rated SPG na dyan,
0: no? Tutik na yan.
5: MSA, may just in tayo.
0: Oo.
5: INTGO. Ay, kay Gio, may memo daw mamaya pa kay J4. Uminom kasi kanina sa mga crate kahit di pa daw 18 plus.
2: Oh, no!
4: Lagot.
0: Ano ba?
2: Uminom ng beer kanina. Ang dako po, bawal yun.
0: Bawal sa Merake. May memo si J4. Aray ko. Yan po ang balitang MSA. Galing.
2: Hindi naman sa bawal sa Meraki, pero J4 sa minor and he's drinking beer.
0: Nagsasada. Bawal yan.
4: We don't
0: nagbabawal yan.
4: Tareb.
2: Yun ang pinakamalala.
3: Ba't may memo plus gold?
4: Tareb, pakita mo. Pakita mo yun.
0: Ano, pakita mo.
3: Ay, bagay kay Emi.
4: Memo.
3: Ay, ano.
2: Bagay kay Emi.
0: Memo. Ayan, may memo plus gold ka na. J4 naman. Why, bro?
3: May pinanganak, sinaunang panahon.
0: Come on, bro. Ay, naman. May
3: MEP 1999 ka pa.
5: Oh, 1999 ako, bakit?
3: Oh, diba? Tinawin ng panahon, pre. Panahon ng mga
0: blue
3: dinosaur.
0: Panahon
4: pa ni
0: nag-launch Mako. Nag-launch ng Sonic ng official Discord server. Kaya lang, napakalala ng server. Muntik na ma-shutdown.
3: Bakit may SPG?
2: Anong muntik na ma-shutdown?
0: Oh, meron na silang Sonic official Discord server. Verified by the way. Official yan.
4: Sonic yeah, literal na verified the official Discord server ng Sonic and it literally all hell breaks doon yung nangyari doon sa server.
2: What happened pala? What's the context? Anong nangyari? Ba't ganun?
5: Baby, bakit may SPG na? May 21 na? May X pa?
2: Like, what was the reason? What happened? Ba't muntik na shutdown?
4: Hindi kasi diabolical ano, post okay. on the Sonic Discord server. Literal na natulog yung mga mods.
2: Ay. Natulog ang mga mods na combo.
0: Wait, check ko lang to sa X.
2: What the hell? Ngayon ko lang nalaman na may server na...
0: Doon nag-upload ang official na Sonic na sa X.
2: Oo.
0: Wait lang nga.
3: Sino na halam ng ano? Apple ad no? Ay, yung iPhone ad noon. Yung ito.
0: Ayan oh. Ayan. Yan guys. Official yan ng Twitter. Pwede na kayong pumunta doon. Tignan ko lang kung makakadalo ko.
2: I'm sure papasok yan si Blue.
4: Check ko nga yung Sonic.
0: Sige.
2: Kasi kami ni Blue Wave, may fan din kami ng ano eh, ng Sonic na franchise. Kaya, kaya check na din namin yung server na yan. Kasi, basta, fans na kami talaga.
0: Ayan, parang nakapasok
2: tutok, na. Parang tutok na tutok.
4: But may bigis. But may bigis. But bigis.
2: Oh my God. Oy! Grabe kayo. Pero yun na, kami ni Blue, talagang tutok na tutok kami sa ano yung mga i-release na mga balita, whether movie ba or new games, ano
7: ba, ang announcement po sa Smile Network, maraming salamat.
2: Sino yun? Sino yun?
0: Sino yun?
2: Sino yun?
4: Uy, sino yun? Wala na ano, guys, guys, wala na ano, fix na, fix na.
0: Pero actually, fix na.
5: May announcement ako.
0: Kasi naka-join na ako ngayon, kakaano ko lang.
4: Oh, ano ano ano ano
7: Mark Everett Perez sabi niya, ano?
5: Agab, ikaw talaga siya. Ito na ang
0: announcement ni Gio. Pasok na ako.
5: What? Oh, ito na yung announcement ni Gio.
0: Mayroon na ako.
2: Yan na announcement.
5: Memorandum to J4Gainza from Smile Media Group, October 10, 2026. Ang subject, ba't ka kasi nagpakalasing? J4, why did you lasing the scene? How dare you? Bata ka pa, bawal po yan. Dahil dyan, isang memo pa sa'yo.
0: Yes. Memo plus po?
2: Lapan ng my gold.
4: Memo plus gold. Memo
5: plus. Ito pa, ito pa.
4: Meron pa, meron pa, meron pa.
0: Meron pa, sige.
5: You will be banned for LARPing old cool FM assets, old smile, everything old and new for 5 weeks, including Apple. Salamat, J4. Issued by President Geometric Commission, approved by lahat ng Smile Network.
7: Guys.
0: Ano yun? Ano yun? Ano yun?
7: Bakit may 18 plus, may 21, may rated X, may rated G, may rated PG, may rated...
4: Putang ina lang. Puno-puno na piktogram yan.
0: Ba't ganyan yung OSP? Alala!
2: Nilahatan na. Nilahatan na, pre.
0: Nilahatan. May 18, may PG, may SPG, may X, may 21. Nilahatan nga. Ay, kaya... Oh my God. Oh, ito. Hindi tayo makakapag-chat sa official server nila. Currently,
2: hindi makachat.
0: Ano na to?
2: What? What do you mean hindi makachat? I'm sure may mga roles dyan para makachat ka.
4: You don't have permission na.
0: Ah, wala pa. Wala pa ng permission.
7: Your session ends with...
2: Sabagay, bago pa man din yung server eh. Baka inaayos pa.
8: Inaayos pa yun.
0: Grabe! Pati ba namang human-made Eggman dating simulator?
4: Please. Ate yan, literal
2: I've come to make an announcement. Shadow the Hedgehog is a bitch-ass man.

0: Christians of God.
1: Need lang ng verification mobile number. Yes, it needed.
2: Ogo MC, the floor is yours.
1: It needed naman pala. Oo nga, hindi, wala pa nga. Baka few minutes pa lang
0: yung
1: pampira yan na...
3: Sa ngayon, ano nakikita mo dyan sa server?
0: Gayong Summer.
1: Wala, ito lang ang mga nila eh. Mga channels nila ngayon.
0: Papainit sa iyo.
1: Oh my God, wag natin pakiganyan. Wag na, baka tayo maano pa.
4: Gayong
3: Winter. Baka nakalimutan natin. Simulcast tayo sa mga affiliate natin.
0: Gayong.
3: Ayusin na natin yung sabihin natin.
1: Para awa niya na, ayusin niyo na. Ayusin niyo na.
5: Para kay Stephen Luciaha.
4: Uy, hindi
1: yun. Guys, si JD yung pala yun.
5: Guys, Stephen.
3: Para kay Stephen Lucia. Para sa iyo to.
5: Mamahal geometric
3: to. Para sa iyo to.
0: Gayong
3: para kay Stephen.
0: Serye na magpapakita.
1: Oh my God. Oh my.
3: Pat lahat ng OSB nandiyan, may 18, may 21, may SPG, may X.
1: Yun nga eh. Oh my God.
3: Nilapag nga inside chat.
1: Ano sa chat?
3: Ito. Kaya nga eh, alam mo TCP, ano 'yan? Infinity Gauntlet 'yan.
1: Grabe yung official owner dito, grabe yung mga
3: ano si dito. Sonic pala mismo yung owner.
1: Oo, okay. Mismong owner si Sonic. Kasama pa mga Sega staff, official 'yan by the way.
6: Wait lang.
1: Tatakbo ng ano, men.
3: Hanggang
1: gagawin.
3: Hanggang 1 ka, di ba? MSA, hanggang 1 ka?
1: Oh, hanggang alauna to.
3: Sige, yeah. Hintay mo ko. Wait lang. Lilipat lang ako sa cellphone. Tang ina ka.
1: Ah, sige. Lilipat
3: lang ako na siya. Grabe din ang ano, ang Sonic. Late na sila gumawa ng server. My God. Sikat na sila. Hindi pa sila nakagawa ng server dati pa. My God.
1: Oh, dati pa eh. May nakagawa na sila. Total of 126,000. Marami, napakarami.
3: Oh, ang bilis agad. Marami na agad ang mga members.
1: Kasi kailan in-announce to? Noong 3 days ago pa.
3: So,
1: my God.
3: 3 days ago pa before the launch. Oh my God.
1: Oo.
3: Grabe ka na, Sega. Late na kayo nag-announce. Ay, hindi sa late, pero... Sobra pa saan.
1: Grabe. Oh. Ay, titignan ko na naman to sa Twitter to. Mamaya na nga lang pagpahinga ko na to. Okay. Tayo natin si TC. Ewan ko na kung nasa si TC. Lumilipat to sa cellphone.
2: Kasi madapit na matapos na po sa ata sa computer shop kaya lumipat muna siya.
1: Oo nga, yes. Ilagay ko to mga official game server dito sa baba. Inaano ko lang to.
3: Bigay mo nga sa akin ng link, MSA. Join ko nga.
1: Ano yan? Yung kanilang vanity URL ang gamit. Wait. Sonic Official.
3: Sonic Official.
1: Malaking S, tas malaking O. Ay, hindi. Parang lowercase ata yun yung vanity URL.
3: Oh, sige, rinig nyo na ba ako?
1: Malaki nga pala. May malaki nga. Ha? Ano yun? Hoy! Umungol pa. Ayan na, lumabas na. Kala ko may ABCBN dyan.
3: Anong ABCBN? Ito meron.
1: Ay, wow. May pin pa nga. Grabe.
3: Tatawin tayo.
1: Wait,
2: Timog ba to? O, Timog nga to, ah.
1: The Miggy Show. Ano yun?
6: Gago nun, The Dreamy Show, pre. Wala pa, pre.
2: Hindi, The Miggy Show.
1: Bukas ako, men. Parang yung umiilaw na, yung ilaw ng ano eh. Ano pa naman kasing building na to?
6: Si Raulo. Hospital dyan, gago.
1: Ay, hospital nga pala yan.
3: Alam mo, ano lang sa isip ko? Akala ko, ABS yan. Akala ko ABS yan.
1: Oo, guy.
6: Pre, mo ang mga ABS yan.
1: TCP,
2: sa labas. Hospital.
6: Ah, yung inaw, okay, get ko nang bakit.
1: Oh, yung nasa labas.
3: Imbes na kapamilya forever, kalusugan forever.
6: Forever. Magkantutan forever.
3: Uy!
6: Hindi maghiwalay.
7: Magkapamilya. Sasagip kapamilya.
6: Lakitin ang lahat.
3: Ito. Pati nga si Blue Wave, akala niya AB
6: eh. Uy, tatalon na ako.
7: Uy. Huwag kang tumanong, kapamilya!
1: Milya! Advice, by the way, yan lang.
6: Manina Subway.
7: Pre, ayan sa yung ano? Kala ko yung pagkain?
3: Ibang Subway yun?
6: Manila Subway, pre!
1: Ah!
6: Manila Subway,
1: Grabe!
6: Anong yan? Anong tawad dito? PCP. Okay.
7: Ang daming motor na nakapark na...
6: Uwi na ako, pre.
7: Ba't ka nagpapakita ng plaka? Kaya pala gustong-gusto mag-double-sided yung plate ng motor, pati yung harapan nilalagay ng plaka?
1: Grabe, siya lang mag-isa. Wala ka lang at... Baka mamaya naging backrooms na sa labas. Ay, gago, nalaglag yung
6: sila. Uy, gago, ano? Pari, ano sabi mo? Backrooms?
1: Nalaglag
3: yung sila. Backrooms?
7: Uuwi ka na, kapamilya!
6: Kapamilya! Susunod na sa titi ko!
1: Grabe.
7: But my worship service dyan, kapamilya.
6: Mga tipo ninyo na Stephen, tapos magpapakita ng tipo. Hindi ako ito pala.
7: Mag-host si TCP dyan ng worship hour, kapamilya.
6: Ay, yeah.
7: Ano yun?
3: Oy
1: Ma, may tabo!
7: Kaya pala rated explosibong expo.
6: Explosibong expose.
1: Yan po ba yung magta-tricycle? Ay, oo nga.
7: Explosibong expose, yes.
1: Uuwi na to,
3: uuwi na. Mag-ano yan, sir? Mag-ano yan? Magta-trike patrol.
1: Ayun nga pala!
7: Magandang gabi!
1: Magandang gabi ba yan?
7: Baka makita pa ako. Kaya ako ng tricycle driver?
8: MSA, I have question.
9: MSA, baka yes. Itong mangyari sa Yemen. MSA, baka itong mangyari.
7: May tanong daw niya.
8: Sandali nga muna, naitatanong nga sana ako na yun no, eh no.
1: Tanong, go, baka ma-answer ko.
8: Baka bumayo noong October 8, kaya naglindol sa Mindanao eh.
1: Pasensya na dyan sa Mindanao. Napabayo.
9: Oh my God. ang Mig Sander Pangilinan na tawag yun.
8: Omsim!
7: Omsim! Natawag na siya ng tanghalan, kapamilya!
10: Omsim!
1: Kaya napalindol yan.
9: Baka ma-memo plus
1: gold. MSA.
9: MSA.
10: Bakit ka kasi bumayo kahapon? Ano ba yan, MSA?
1: Hindi ko na alam eh.
10: Bumayo ka, lalindol ang buong Mindanao. Magnitude 6.7.
1: Nangyari na nga.
7: Binayo ang Mindanao.
0: Wow.
3: Nga pala, bumayo si MSA at naglindol ang Mindanao. Kapamilya!
9: Oh my God! MSA,
10: gago! Ba't ka nagrinig? Mix Bartibonia! Mix Bartibonia!
3: Yes! Ba't ka nagrinig, pre?
7: Ma! Ng isang bumabayo.
10: Hindi! Bayo!
1: Alam ko na! Ito na yung Sander. Post! Ah, wait lang.
7: Binayo ang Mindanao.
1: De.
9: Ba't dalawa kayo?
1: Habang nakabayo,
7: pinulikat ang kanyang pa.
1: Sabi yung tawag dito.
10: Delikado to.
7: Oh my God. Oh,
3: gago.
10: Mukhang si
3: gago ah.
1: Gago. Gago ka.
3: Ulitin mo yung gab.
7: Gago.
10: Oh no! Oh no!
7: Si Gabo!
9: Oh my God!
10: Oh no!
7: Ito na nga!
10: Gab! Black Clover and hold na Gab! Gab! Black Clover and hold ka na! May gagawin si MSA!
7: Ayan na nga!
9: Si Gabo!
3: Hoy!
9: Garado!
10: Sige na, gawin mo na!
7: Oh, ayun na, yes!
3: Tangkina mo!
10: Ito na! Ito na si Mix Bartibonia! Mix na Bartibonia! What the fuck?
1: MSA!
7: Oh, God, no!
3: Emirates!
10: Wala na!
3: SN.
1: I will go to hell na! Hindi na natin nerenes pe.
10: Hindi kayo muna ng langit ang...
3: Uy, God.
1: Wala na, guys.
10: Yan ang HD.
9: Hindi, ito na gagawin nating sticker sa Discord.
3: Oh, yes! My God.
9: Oh, no. I'm so dead, bro.
1: Oh, my God. Yung cellphone ko. Oh my God, bago to. Oh man,
7: basketball muna, bago balita.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maraming salamat sa pag... MSA, bakit, tanong ko lang MSA, bakit purple yung headphones mo na yun?
1: Ah, purple? Wala lang. Ito talagang pinili kong IEM eh. Purple at saka blue.
7: K-pop Demon Hunter kasi
3: yan. Alam mo, MSA, Demon Hunter. Nag-order ako niyan.
9: Ayan lang.
3: Same color din, katulad sa pinili mo. Yes, sir. Same color.
1: Yeah! Yung patuloy yung sticker! Oh my
3: God, ginawag.
1: Tamo ka. MSA basketball!
9: MSA basketball.
7: Shoot, boy, shoot, aambol.
9: Shoot, aambol. Oh, baka.
7: Balik mo nga yun, Terebi. Balik mo nga yun.
9: Nandiyan pa yun eh.
7: Oh, nandiyan pa yun.
9: Baka makakirin pa tayo. Ako po.
10: Bayo muna, bago balita.
3: MSA, ako lang ba?
7: Muna,
3: yung buhok mo. Nakikita ko na yung scalpo para ka nang makakalbo.
10: Oo nga.
9: Ay, oh, tinatayo MSA.
1: Patayin ko lang ito, ang hirap. Ayan, ayan.
9: OT na tayo, MSA.
7: Gap, matanda na kasi si MSA.
1: OT na pala tayo.
3: Ay, alam mo, regaluhin natin ang Novo hair.
11: Guys, ay, oh, titikman natin ang...
1: Oh my God!
11: Saan kaya?
1: Oo nga pala.
7: Let's go!
1: Nahanap na pala ang noong 2023 na yan sa mga nakikinig.
3: Mimaho?
7: Mimaho?
11: Come ito?
1: Ito ay original video. Noong 2023.
7: Nimo ho?
11: Oh, I love this.
1: Oh. Ayan ay,
3: Pero ito ang ano, Nimo ba't ho? Sinabi mo wala kang pake na galing kay Tagalog TV yan?
1: Yes.
7: Tagalog TV.
3: Ha?
7: Oo nga pala, anong context yun?
3: Kahit na ta...
1: Ano yan? Ewan ko ba, parang... Meron yan sa aking video eh. Parang...
3: Ano din? Yeah, G-A-M-O-D.
1: DCMOD. Ano? Ano nga to? Nabuso ko, no reason. Diyos ko. Mm-hmm. Ang bira yan. Teka, nasan ba yun?
7: Ginawa
1: stinger na yupak. Ayan, yes!
7: Ginawa yung sticker.
1: No. Inamuka kayo. Ayoko na.
9: Ito talaga eh. Sige, ano, tawag dito. Bigyan niyo ako ng delight na ano, lalagay ko sa Twitch, ano. Twitch emote.
1: Ay, pwede na yun. Pwede na. Okay. Hindi ko ako ilang hours ba to. No, tingnan ko muna.
9: 101 na, men. 101 na.
1: I know.
7: Na men.
1: Pero konti na ito na overtime
3: to. Wait lang, di ba extended si MSA dahil na-delay yung kanyang, ano, yung pag-take to nga?
1: Yung main.
7: Tama. Tapos abangan mo, Tita Meps Magazine, alas 2.
3: Tama, tama.
1: Alas 2.
7: Tita Meps!
12: Okay, guys. Ito nga, announcement since malapit na tayo mag 24/7 ng Cool FM.
1: Mm-hmm.
12: Simula ngayong araw, hanggang next week, 2 days tayo mag-discogas ng 24/7. From 1 a.m. to 6 a.m. may chill tayo.
1: Ooh!
12: Yun.
7: Paano yan?
9: Kasi turn itong show ni MSA?
1: Nako, baka ako matulog dyan sa loob ng sa radio booth.
9: Tapos kayo 2 to 4 a.m. Tita Max Magazine.
7: Yeah, kaya ba kayo ngayon magkakape na yan si MSA? Abangan nyo guys, MSA Kape 3-in-1 mix.
3: Pwede. Kung hindi yan magdising, meron na akong number ni MSA. MSA.
9: MSA, yan ba yung ano? Yan ba yung...
7: Prank call mo.
3: Prank call.
9: MSA, yan ba yun? Yan ba yung natulog sa ano? Yung para ala super radio.
7: Tuma sa puso kasama si Mix.
9: Ala super radio may ano, may nakita ko sa out of context na may natutulog sa radio.
1: Ay! Oh, yeah, na. Yeah. May natutulog sa super radio. Ay, parang nakita ko yun eh.
7: Super radio magiging sleep radio na yan, abangan nyo guys.
3: Yeah, imbes na super radio naging super tulog.
1: Rin talaga ni Meow Meow.
13: Nais ko lang sabihin sa inyo mga kaibigan na kayo po ay 2 minutes overtime.
1: Oh, yes.
13: Pero hindi ibig sabihin niya. Guys.
1: Oh.
13: Ang MSA show ay hanggang 2 a.m. para mapigay daan ang Tita Mes Magazine
7: sabi na,
13: ng 2 to 4 a.m.
1: Yes. Let's go!
7: Sabi na.
1: Let's go!
7: Sabi ko sa inyo.
12: Ito masasabi
1: Lala
12: ko.
1: Lala naman!
12: Good night na. Bye!
9: Gio. Takas responsibilidad, Gio.
13: Mets, i-memo ka namin ni Kuya Pao. Magagawa na po ako ng memo na yun.
1: Oh.
7: Pag ikaw hindi mo ginawa yan, ako magre-resign dito sa Wawawi. Sinasabi ko sa inyo.
1: Oh! Naku, na-expire na.
13: Ang tangin na yan.
1: Plus 99.
13: Barangay, love story.
7: Oh my God.
1: Barangay, love stories.
13: Forever.
12: Dahil sa ginawa mo kong 2 a.m.
1: Oh my God! Yung transition!
12: Pag ginawa mo kong 2 a.m., ikaw magpalamanag sa mama ko, ha?
1: Yeah.
14: Ako na, hindi, si MSA nang sasagot sa'yo, Meps, ha?
15: No.
14: Si ano din, si AJ Manila NCR din sasagot sa mama mo.
15: Uy, ba't ako?
14: Iko yung co-host ni Meps, eh.
7: No. Kung pinagsabihan ka ng mama mo, isumbong mo kay AJ.
1: Sumbungan na.
16: Takpakan na nga. Okay.
14: Until what time ba Mix Under Show? Gawin natin 2 a.m. para ano, may oras pa si MSA. Bawi ni MSA ito sa upset niya.
16: Idol.
14: Magbabalik MSA. Mo na. MSA, oh. MSA, matulog ka live.
16: Matutulog ako live. Hindi pa ako nakaligo.
14: Ay, gago, wag ka magligo stream.
16: Hindi pa ako makakatulog nito, hindi pa ako naligo.
14: Wait lang guys, meron po tayong balita kay Chit. Pasok.
16: Oh, pasok.
17: First time being on Cooking Fest.
16: Oh my god.
14: Maraming salamat, Chit.
1: Sige, pwede na ba nating anayin to?
14: Hindi pwede. Pagbabalik po ang MSA show. Tama ba? Tama ba si MSA?
16: Okay. Alauna na. Sige, bahala na.

0: Hoy!
1: Si Gabon, ganan doon. Babalik po na kami. Oh my God.
0: Nasaan na yung commercial break?

0: Eh, ang galing mo talaga, eh.
1: Tingnan mo.
0: Reality.
2: Pabalik ang may sasabihin ako sa season 2.
0: Bakit yung buhok mo merong ano, boot?
2: Ayo.
0: May butas. May butas.
2: Oh, ngay, may butas.
3: Pre, baka may kumakalbo na eh.
2: Ako, wala na.
0: Pinakalbo ng MSC guys.
3: Yan na yata yung third eye mo, pre. Ang laki. Para bang empanada. Ay,
2: third eye mo.
0: Empanada ang puta.
2: Anyway, papapakinggan pa rin tayo sa next.
0: Pagkatapos.
2: Pagkatapos.

0: Pagkatapos po ng programa na to, guys, lilipat na po kami sa 99.5 sa PH3.
1: Yes, sir. Yes.
0: Ang team.
2: Pero again, guys, eto na.
3: Usapan pala.
2: Kasi, napapag-usapan na natin, diba, Cool FM. Cool FM, Cool TV.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakamalaking tanong, kailan ba ang magiging transition?
0: October 19 nga ni...
2: October 19, diba? So,
0: October 19 yung ano launch kaya? Natin, transition period natin na until October 18. Vales, vales, at madaling yeah. salita. Pagdating ng October 19, Cool FM na tayo agad-agad.
2: Ayan. And you guys, know? Guys and girls, again, October 19, magsasama-sama na naman tayo on Cool FM na. Yan, ang dami nating mapakulo.
0: Babayo sa MSA sa October 19, guys.
2: Oo. Oh.
3: Ayaw nga, mag-on naman ako, so yes.
1: Ano, initiation rights, dahil nagbabalik ka ang Cool FM.
3: Napabalik, grabe.
1: Yun na nga.
2: From
1: eh.
2: ano, from... From Cool FM to Cool FM ulit tayo. Literal.
3: Grabe.
1: Na para bang walang nangyari.
2: Na parang walang nangyari, indeed. Pero guys, ano, tao dito, again, I am excited on the new Cool FM block. And sana wag po kayo bumitaw kasi at talaga literal na ginagawa namin every single thing para mapasaya kayo lahat and maging entertainment ang ating show. And again, maraming salamat po sa mga nakikinig pa rin hanggang ngayon. It's already like 1 a.m. and I think Ang dami pa rin
0: hindi pa tayo matatapos kasi alam nyo guys, si MSA guys, may gagawin siya. Anong gagawin mo na yung MSA? Maliligo?
3: Mamaya pa ako pagkat...
2: Ha? Maliligo? Ano meron?
1: Alam mo, kung maliligo yan, aabutin na nilang bukas.
0: Totoo. Abot niya ng 4 a.m. Trust me, guys.
2: Tita Beps Magazine.
1: Beps.
3: Lala naman ng...
4: Ongoing, nag-edit ako ng TV paid schedule. Update ito, matutulog na ako. Umayos kayo.
0: Hindi, may show ka pa.
5: Nagagalit.
0: 4 a.m.
5: Nagalit na.
3: Nagalit na, patay.
0: Nagalit na si Beps.
2: Patagtugin
1: AJ, partner mo naman si Meps. I-comfort mo naman.
2: Patagtugin mo nga yan. Patagtugin mo nga yung Tita Meps Magazine. Just real quick.
5: Comfort song yan ni Meps, yung Tita Meps Magazine.
0: I-comfort, oh, tama.
2: Oh, nasa na?
0: oras, alam ko. Ay.
1: News TV naman yun.
3: News today. Oras. Alam ko!
0: Omsim.
1: Mga ulat na sariwa, walang paligoy-ligoy, boses lang tayo. Nare-memorize ko na ng konti yung kanta eh. Buisit ka talaga, G.
0: Nilagyan ng...
6: Narito na ang programang
2: Wala kasing saya.
6: Mula sa Cool FM, ipinan ng radyong nang muna.

0: go.
1: Ano yung comment mo, Matt? Ano yung comment mo, Matt? By the way, guys, by the way, MSA, ano yung average dance sa Bayumbong?
2: Average
1: dance sa Bayumbong.
0: Pagka-mute ni Meps, alam ko na kung ano sabihin niya.
2: I am a...
3: Ano, LTG? Ano yan?
0: Mga buwisit ka!
2: Ayaw!
1: Hindi, mga buwisit kayo, LTG.
2: Mga biscuit kayo!
0: Ayaw! Mga biscuit kayo.
2: Average dancer ng Bayumbong.
1: MSA.
2: Lagi ako bumabayo sa buong syudad. Syudad ng
1: Nueva. MSA, ano yung average dance ng Bayumbong? Demonstrate mo nga.
2: Very peak though.
1: Demonstrate niya. Oh, putang ina, i-demonstrate niya.
2: Babay, i-demonstrate. Ah, wait lang, ito na.
4: Ayun.
1: Putang ina niya, i-demonstrate. I-demonstrate ni MSA ang Bayumbong dance.
2: Bayumbong dance. Wait. Ang camera ko.
1: Yan yung
4: doon kasi, camera.
1: Doon kasi yung birthplace lahat ng mga bumabayo doon nang galing sa Bayumbong. So let's go. Shout out sa mga taga Bayumbong diyan. Number 1 kayo, solid kayo. Ayan, ito na. Average day in Bayumbong.
2: Ang yan eh. Thank you, Ayan, thank you. Aray ko. Yeah. Ang sakit ang tuhod ko, pre. Literal lang.
4: Aray ko.
3: Lalo ko na naman yung nasa finale ng Talk with MSA, ah.
2: Oo nga eh. Naalala ko.
1: MSA, hawakin mo nga yung basketball.
2: Oh my God. Ayan, oh. Aray ko. Parang hindi na to, ano na to, ah.
4: Aray!
1: Ari!
4: Miggy!
0: Miggy, bituin ng Batangas.
2: Oh my God.
1: Ayan. Ito, sasabihin ko sa inyo guys, ito. MSA guys, multi-talent yan. Dami niyang talent, pwede siya mag-repair ng cellphone. Paano mag-repair ng cellphone, MSA?
2: Hindi, madali lang yan. Idikit mo lang yung LCD. Tanggalin mo lang yung screw dyan. Wag lang mawala.
1: Tanginang yan nakadisip.
2: Kaya lang kawang to. Galing eh, no? Sira na to.
3: MSA, speaking of, magkano magpagawa sa'yo ng phone?
2: 1,000.
3: Oo. Lahat na yun. LCD, yung mga pindutan, etc. etc.
2: LCD, oo. Tsaka labor, yes.
3: Kasi bala ko pagawa ko itong phone ko eh.
1: Putang inang yan. Yes!
2: Huwag ko paggawa.
0: Grabe, let's go.
1: MVP mo na yan. EMMSA 101, bigyan mo ng 1,000. Omsim!
3: Di pa naman ngayon.
2: Oh. Iba business.
0: Bukas na daw.
2: Bukas na. Ipabukas na.
3: Sige bro. AJ, sige. Pagpapukas mo. AJ, ipapagpapukas mo. Ikaw magbayo ng LCD ha. Ha? Ikaw magbayo.
0: Hoy.
2: Ayaw!
0: Pagpapiganan.
2: Ikaw lang ata nakakasira. Ay nako.
4: At na dead air.
2: Ay nako. Wag to. Yung banggitin to.
1: MSA, pakita ko sa iyo. Ito yung sa aking headphones ko, MSA. Kita mo yung camera ko.
2: Yes, kita ko. Wait lang. Iyan natin yung feed.
4: So far, kayo palang dalawa ang may ganong earphone eh.
1: Pero si RJ, meron
4: na ako eh. Si RJ. Ah, si RJ. Ah, tama. Tatlo na pala. Eh, magiging apat na kasi paparating na yung akin.
1: Wala, nasira guys, nasira, gagi. Joke lang.
2: Ay, nasira. Nasira.
1: Hindi, natanggal
4: lang. Ulol, wireless nga yan eh.
1: Oh, wireless.
2: Pala wireless.
1: Yan lang yan.
2: Ganda nga. Aray ko!
4: Yung sa kanya, blue, cyan ba yan or blue? Cyan.
2: Ang
4: tapos
2: kanya.
4: Yung kay MSA, purple. Purple ba yan?
2: Kasi purple yung, and
4: yung
2: blue.
4: Akin, yung akin kasi may
5: purple
4: microphone.
5: Purple and blue.
4: Ayun. Eto, yan ang in-order ko. Yung color na yung kay MSA, yan ang in-order ko. Paparating na yun siya.
1: Ano yan? Yes. At, hindi, yung kay MSA kasi pangbading yan, bay. Kasi purple yung utak niya, bay. Kakakain niya
4: ano siya? Green si Green. The Grimace ay
1: hindi
4: pre kaya purple yung utak di Barney yan nagdi-disguise lang as tao
2: di Barney atatala ay mali
3: ay
1: bye I love you
4: I love you love me
2: otala
3: ay
2: patay yung dapat na
1: me with a big shotgun
2: Gagayang
1: minidor No more
3: Dakog ilong
2: Long
4: Oy
1: Sabi ka na Sen Si Sen nagsabi nun Wala na akong kinala
4: Grabe ka na Sen Grabe ka na Sen
2: Sabi de
3: Hello, MSA!
2: Hello, MSA!
3: Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA! Hello, MSA!

0: daming dago.
1: Dago.
0: Let's go home and kill Barney with a big shotgun and a giant tinidor. Oh. No more Bayot Dinosaur.
2: Bayot Dinosaur.
0: Alam mo, katahon na yung reform of Benny. Uy, uy, uy, uy, uy, mga classmates ko, sabi ko sa sarili ko, gago ba sila? Hanggang na yun?
2: Kinanta pala ng mga kaklase mo.
0: Gawa ulit tayo Cool FM Corny Co Clips. Alam mo TCP, ito nang episode na. Ito na yung episode. Bumayo ano? Si MSA, kumanta kami ng Barney song, ano pa? Nagrene.
3: Ako nagrene.
4: Magkaibigan itong dalawang panig.
3: MSA basketball. Yun.
4: Shoot ang basketball.
0: Paano mo i-dribble kaya no? Ano kaya sa susunod MSA, i-dribble mo kaya habang bumabayo?
4: Ay oo nga.
0: Gamitin mo yung dribble.
3: Ano na to? Kulang na to sa hangin.
0: Ay, sayang.
4: Hipan mo.
3: Ay.
2: Ano? Ito. Yung utot mo, yan ang mahangin mo sa bola.
3: Wala akong yung ano eh.
4: Ginawang helium yung utot eh, no?
2: Hoy, MSA, ganito.
3: Hmm.
2: Yung utot mo, yan yung panghangin mo doon sa bola mo.
4: ginawang helium.
3: Naging helium.
4: Kaya pa na high pitch yung utot ni MSA Gabundo, chika.
0: Hindi ba? Tumasan to, no? Yung IQ ni MSA bumaba. Nag-iinom ng helium yung tanga.
4: Ano?
3: Ganun pala. Ay, bako po.
4: Abangan nyo guys, magiging helium boys
0: MSA. Maglalaro ka ba ano kaya maglalaro ka ba ng Brain Rot Simulator sa Roblox?
2: Lapis.
3: Oh, wag na. Hindi ko na itutuloy 'yan. Ayup na 'yan.
4: Brain Rot Simulator.
2: Ilang beses ka pang namatay doon?
3: Oo nga eh.
0: Puro lumalabas yung lapis ni ano eh, puta.
3: Lapis. Tsaka di I suspect.
0: Anong gagawin mo na yun, MSA?
3: Yan lang. At ako naghahanap ng marketplace dito, pambihira yun.
2: Ay, oh, yan ang gaming mo. Ito, Facebook marketplace, MSA, yan ang gaming.
0: MSA, kailan ka magiging on-break? Kasi meron ka daw, meron kang araw daw na on-break ka daw.
3: Lang araw? Wait lang.
0: Diba meron kang ano, may bakasyon ka daw?
3: Ah, yes. So, 25. Linggo. Pupunta ako ng Tagaytay. Yeah.
0: At babayo sa Tagaytay. OMC!
3: Punta, babayo ko sa Tagaytay.
0: Gawin mo na yun. Pumunta ka sa lahat ng mga probinsya sa Pilipinas at bumayo.
2: Yan dapat yung goal mo.
3: Kaya hindi ko alam kung magano pa kami or matutuloy ata. Ayun.
0: Kung matutuloy, isa lang ibig sabihin ng telebisyon.
3: Oh.
0: ABS-CBN.
4: Gabo Ansaldo. 5 taon nang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
3: Kaya sa 2023, Mali. Baliktad na. Sa 24 at 25, magiging on break pa rin na naman. Pero tuloy pa rin next week, okay?
4: Right.
3: May pag-aano pa ako sa
2: 16 and 17.
4: MSA. Pwede ko i-take over yung time sa to habang nakabake ka?
3: Go!
4: Okay, thank you.
3: Yes.
4: Abangan nyo guys, meron sasabihin ako.
3: Kung
4: kaya ko.
3: Mips! Sasabihin ako.
4: Sasabihin ako. Last time, ako nag-take over nung Sunday episode.
3: Oo nga.
2: Yun na nga eh. Grabe
3: kaya na lang, magiging zero, ano na yan? 12.5 na yan.
2: First time lang ba yung may sasabihin ako magkaroon ng substitute na host?
4: Oo. Oh, first time.
3: Yes, my God. Kinda.
4: Ako pa lang yun.
2: Grabe ka na, Meps.
4: Kasi, dapat hanggang last 12 hanggang alam mo na yung, di ba, isang klaseng show ko. Kaya, ginawa ko, pa'di masayang show ni MSA, ako na nag-take over nung Sunday.
0: Kasi tanga ni MSA, di ba sabi niya, kakabalik ng internet niya, ba't di siya nag-show nun?
4: Oo nga eh.
3: Mag-ano ko sana, mag-ano sa ko. Oh my God.
0: Unconsented wala na MSA. Hindi namin consent. I will jail you for 5 hours sa Meraki, ha?
3: Oh, hell na.
1: Meraki Regional Trial Court Branch orders...
2: Si MSA, aminin mo na kasi nag-jerger ka.
3: Uy! Huwag dito! Huwag dito!
2: Hindi, ibang jerger. Jerger Burger kasi.
3: Ah, Jerger Burger. Nalakot.
2: Iba naman iniisip niyo mga kaibigan. Ako po.
3: Naglolop. Naglolop yung split screen natin.
4: Ah, kasi wait na ako. On mic ako. Wait lang.
3: Here we are again from Tagaytay. Kailan to?
2: Tagaytay yun sa Tagaytay.
3: Ay, si LTG. Oh, man.
2: Ah, LTG. Wow.
3: Ay, so, kung sinong gusto nyo pumunta sa Tagaytay, hanapin nyo ako. Baka ako ay pumunta sa Starbucks. Kasi iinom daw.
0: Huwag ka mag-Starbucks, MSA.
3: Bakit naman?
0: Kasi ano yan? Kasi Israel.
3: Oh, hell na. Oh, na. na.
0: Ilagay mo na yan.
1: 2026.
0: Ilagay mo yan sa boycott list mo.
1: Naga City 2026.
3: Oh my God.
0: kasi sabi daw ni ano, sabi daw ni Benjamin Netanyahu.
1: Tel Aviv approved.
0: Kung pupunta ka ng Starbucks, magiging homosexual ka, MSA.
3: Ay God.
5: Huh? What?
2: How the hell does that work?
3: How the fuck?
1: They're turning the frogs gay.
0: At saka yung pangalan mo, MSA. Imbes na MSA, gagawin niyo lang NSA.
2: Di gets.
4: Guys.
1: MSX yata yun, pre.
4: Guys, Justin.
0: Yes,
4: Pepe. Oh, Justin. Yung Twitch natin, nag-e-error. Ano na?
2: Ala!
0: Omsim!
4: Ito ba pa kita?
1: Ano?
4: Nag-e-error. Nakagumagana yung stream, pero yung ibang feed, di gumagana. Ito, papakita ko.
5: Ayun, hiraya to.
4: Ayan, no.
1: Ito na. Literal na sumisirang balita.
4: Kumagana. Ito. Ayan, no. Smile Network, oh. Teddy, ano na. Nag-e-error. Nag-e-take ko yung smile feed. Ayan.
3: Ayun, okay na. Ay, baka ma-feed tayo,
1: Ma-show speed tayo niyan.
4: Ay nako.
3: Ice cream. Teka nga.
2: Ice cream. Bigla na ganun, ice cream.
3: Wait lang.
1: Ice cream. Tutulo na ang ice cream.
3: ipalitan niyo muna sa
2: Discord. Andun pa rin yung delight. Inubos pa nga niya eh. Grabe eh.
1: Okay guys, so nag-walk out na po si MSA.
2: So, at nag-walk out na nga.
1: Nag-walk out na nga si MSA.
0: Okay guys, yan po, nagtatapos po ang MSA show.
2: Wala pa nga ito eh.
1: Tayo dahil nag-walk out na po si MSA.
0: Ito po ang salita ng Mansanas International. SMNI News Channel.
2: Yes. Truth that matters. Matters that
0: ano,
2: truth.
0: Ano lang tayo, Sen? Ano lang tayo? Bottom mesa lang tayo na yun.
1: Sige.
2: May 30 Jeremy, minutos ka lang tayo. May
0: ibig ng bottom mesa na yun. Hello, Terebi.
2: Baka natulog niya si Terebi, ha?
1: Terebi.
2: Ayun. No.
1: Pero all kidding aside, nalaps na yung deadline. So, ano na gagawin ko? Isi-submit ko na lang yun ng late.
0: Isi-submit mo, syempre. Sabi mo, sir. Nawalan ako na ng po. Internet, sir.
1: Sir, tapos na po.
6: Nga pala. Sir. It's now 10:10. 10:10 na. 10:10, ay.
0: 10:10. Tama, 10:10.
7: Makakabili ko lang ng SSD, ay.
1: 10:10 na. Order na ng 10:10 na brief.
0: Oh, by the way, habang...
2: Welcome to my sasabihin ako. Nag-walk out ngayon si MSA. Ewan ko ba papunta?
6: So, after nito, midnight chill hanggang alas 6 ng umaga. Fake news po yung Tita Mes Magazine.
1: Tita Mes Magazine, Tita Mes Magazine.
7: Mes Magazine, 2 to 6 a.m.
6: Pag ginawa nyo to, kayo magpaliwanag sa mama ko at mga kapatid ko.
0: Hindi. Si AJ na magpaliwanag, don't worry.
6: No. Andito pa yung pabagin ko
0: de, kayo. De. Ito lang masasabi ko. Bahala na si Batman dyan.
7: Takas na kami dyan. Takas na kami dyan. Bahala
0: na kami dyan. Susunod na po ang Tita Mes Magazine. Bye-bye.
7: Bye, Mers. Bye, Mers.
0: Bye-bye, Mers. Umbali si AJ. Tangina mo yung AJ, gagawin. AJ, grabe ka na. Kumakas ka rin ah. Wow. Ang lamig mo, AJ.
6: Ano po kay PBK, Tatik Chi?
0: Bigagi yung feed natin, nawala sa DTV. Seryoso?
7: Uy, nawala oh. Din, huy.
6: Yan kasi, TV, pinofocus mo pa eh. Ay, nako.
0: Uy, TV, gising ka nga.
6: Tulog na yan.
0: Baka natulog na yun si Terby. My God.
6: Okay, habang hinihintay pa natin. So, kung nakikita ka man TCP, pwede ka mag-OT mamaya ng The Dreamy Show, 10 to 12 midnight.
0: Since hindi, hindi pwede. Kita may Mes Magazine 2:00 a.m. na.
2: Gising.
0: Ay, gago. Hoy, gago yung Twitch feed natin, Terby. Nasira. Tingnan mo si PC. Tingnan mo tuloy. Wala tayong DTV feed.
6: Okay na yung kanina eh. Wait lang, balikan ko nga yun. Na, balikan na yun eh. Ayos na, diba?
0: Uy, bumalik na si MSA.
2: Gago, ba't transition ni Gio?
0: Ha? Transition ni Gio?
2: Ba't yung may tulugan?
0: May tulugan kasi lumabas eh. Tapos bigla-bigla may geometric. Tapos bigla-bigla geometric.
2: Uy, ice cream! Vanilla?
0: Oh, hindi ba eh? Sarap. Hindi ba eh? Hindi ba eh? MSA Gatas flavor daw.
2: Yes, MSA Gatas
0: flavor.
2: Ito pa. Oh, may Oreo pa!
0: Tago, sosyal!
1: Pang malakasan?
2: Sana all. Yan, itapping mo yan. Yun! Itatapping na!
7: Tawid lang. Hala.
2: Yan!
0: Food review. Food review. Sika po.
2: Oops. Uy!
1: Gary,
2: uy, wag.
0: Sika po mo. Pwede, umayos ka dyan. Umayos ka dyan.
6: Sika po.
1: Gary!
0: Sika po.
6: Baby, sige na.
0: Oh my God.
2: No! God! Kakuki!
6: Ay! Inano na nga?
2: Anak!
0: Sige. Okay, food review. Sige, review mo na.
1: Eto na.
2: Eto na nga ang ice cream. Plain ice cream. Grabe. Nilagyan ko pa ng ano ah.
0: Yan ang social. Cookies and cream na ice cream.
2: Yes, literal. Luin natin ng konti. Parang McFlurry. Galing sa McDo.
0: Lagyan mo ng go-nut.
2: Ay, wala akong go-nut. Sayang.
0: Sayang, walang go-nut.
2: Yan lamang, boss. Wala
0: akong go-nut. Lagyan mo na lang siguro ng ano, kung meron kang powdered milk.
2: Wala rin.
0: putik, wala ka na lahat.
3: Wala kang stock. Wala. Kaperno?
2: Sige,
3: Juice. Let's go.
2: Hindi, natural na mag-yelo yan dahil yan sa vanilla extract.
3: Ah, yan yan. Uy, si tama. Mebs. Yan yan dahil
2: Lipstream! Nasa... Mebs, let's lipstream! No, hindi na kita!
3: Ha?
2: Let's lipstream si Mebs!
3: Nako po! Oh no!
2: Ayun, ayun, ayun! I mean... Terebi! No!
3: No! sayang, Terebi. Kumapaliwala siya. 10 over 10. Ah, mamaya stick ko yan eh.
2: No, hindi kita. Nag-block yung camera.
3: Na-block. Anak.
2: Kamera ka, Mev.
3: Hindi ko nakita. Nag-load din yung camera na eh.
2: Sayang.
3: Sayang.
0: Sinansak talaga yung i-block.
2: Pura split second pa talaga yung camera mo.
3: Amen. Yung nag-double fist, finally make hibernation possible in secure boots. Tapos nakakal. Nako po. Pinagot. Pinas na pala ni Lito. Galing nga. Tabal yun. Napasang.
0: Ano yan? Itbulaga.
3: Itbulaga.
2: Grabe yung ASMR ni...
3: Mamaya ma...
2: Non-stop yung pag ano eh.
0: Diyan nga eh.
1: Pang Nikokado eh.
2: Nikokado, oh my god. I can have OCD. You mean obesity?
3: Nako po. Oh, na. Ayan na tayo sa belly.
2: Ayan, nag-doom scroll na.
3: Ako na doom scroll. Oh, ano to? Magagawa ng bagong CM Bluetooth speaker. Ah, ayan na.
0: Ito, MSA. Mag-doomscroll ka?
3: Gago! Ito na ba yung speaker ng CMN?
0: Ayaw! Eh?
3: Na!
0: Pinakuha?
3: Gago, official na!
0: Ha?
3: Gagawa na po, gumawa na po sila ng CMN oh speaker. Literal.
2: CMN?
3: Official yan. Bagong speaker.
7: Wow, CM.
2: Holy shit.
7: Speaker, nice.
3: S at saka si M.
0: SM.
7: SM.
3: Mukhang SM.
2: Here at SM.
3: Oo nga eh, mukhang SM.
2: Here at SM.
3: Ay, ah, small and medium, kaya...
0: Si Mel, pupunta ng SM daw.
3: Galing ha.
2: Ay, oh my god, tinatapon pa ni Meps.
3: Na may signature carbon black. Matte soft touch. Yung medium naman may 12 watt portable Bluetooth speaker. Shaped like a milk carton. Wow. Galing nga sa MSA Gatas.
2: Sa bagay, yung pinakita mo parang ang karton ng milk eh.
3: Mukhang nga. Guys, may Bluetooth, 5.4 dual drivers with bass boost, 18 hours of battery life, 5.4 plus
8: USB-C. Luluto ako ng itlog, pero
3: ganda.
8: Lagyan ko ng cheese powder.
3: Kaaag!
1: Si Jeyo, Jeyo Cooking.
2: Kaluod! Kaluod! Anak.
8: Tignan kaya natin kung luod ba o lami.
2: Try mo nga, Bey. Try mo nga. Try mo nga.
8: Huwag na lang, Bey.
3: Huwag na, pre.
8: Sa susunod.
2: Sa susunod daw. Tapos makalimutan na.
3: Mamaya kukuha pa ako.
8: Meron ka pa!
2: Hindi pa na punta.
3: Hindi pa na punta. Dito na binili ko, pre.
8: Ilan?
3: 1.5 liter. Gaganon, sa ganon. Malaki.
8: Ubusin
2: hindi
8: mo.
2: Hindi pa na kontento.
3: Ayoko ubus.
1: Ay,
3: nasa print.
8: Lagyan mo pa ng Oreo.
2: Oy, MSA, kung kukuha ka uli, lagyan mo yun ng Oreo.
3: Lalagyan ko pa nga.
8: Isang buong Oreo ha, hindi yun nakakrush.
2: Isang buo.
3: Isang buong Oreo, babe. Ay,
8: ako. Wow, gago eh. Gagawin
2: na.
3: Isang buong Oreo ha.
8: Yun na, yun na, yun na. Okay.
2: Oh my God.
8: Mga kaibigan, magbabalik po ang may sasabihin ako kung nakuha niya na yung MSA ang time. Magbabalik po ang may sasabihin ako.
2: Tama. Babalik lang kami mga ka-random.

0: three times ang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: Timing lang doon yung pagbalik ni MSA.
1: Dalawa lang commercial natin kasi inabot na
2: muna. Yung babalik ang may sasabihin ako season 2 at napaka.
0: Ba't isa lang?
3: Ginawa na nga na sabi na eh.
2: Wala na pre, naubos na.
3: Naubos na yung Oreo mo?
2: Oh, naubos na. Tatlo okay, lang yun.
3: Na sige, crush mo na. Oh, ito na, ito na. Kaka, crush ito, na, crush mo na, na lang. Crush mo na lang. Oo, oh, oh. Sound effects.
0: Yan o.
2: Ito, wait lang.
3: Oh, ito na. Oh, ito na. Oh. Saan yung sound effects? Yeah. Yung pag gano'n?
2: Ito, wait lang, wait lang.
0: Ay, ito, ako na mag-sound effects.
4: Mga salamdom, bawa yung 2 a.m. Susunod na po ang Tita Mips Magazine 2 a.m.
5: Ito nga pala, meron palang live program na to po. Mips, ikaw pala yung mag-sign on mamaya. Ikaw din yung magna-national anthem mamaya.
2: Hindi nga, mamaya.
3: Hindi, hindi. Ito gawin natin. Huwag na tayo mag-sign on sign of notices. Si Mips nang magsasalita. Mips!
5: Tama, tama, tama.
1: Okay, so after the MSA show, mag-leave na ako. Good night.
6: Magsa-sign on, sign off yan. Tapos biglang sasabihin ni Mips, mga kababayan.
5: Ang pangangansang
2: awit. Wait, ang Pilipino.
3: Yan ang dapat. Guys, dapat meron tayong MSA cam, ha? Makabayan cam ni MSA.
1: Inaantok mo ako. Papa naman.
6: Antok na si Mips. Antok na si Mips. Okay, antok na daw si Mips. Mga kababayan.
0: Mga kababayan.
2: Mga may Terebi, maka-overhead na. 24-7.
1: Kumama si Terebi.
3: Magtitesting diba tayo ng 24-7 na yun? Eh, di yun.
6: Terebi, gawin mo. Terebi, gawin mo.
5: Handa na ba yung cloud yun?
3: Para MSA, speedrun mo kayo.
2: Ito na yung bayan clouded.
1: Guys, matulogin niyo naman ako. Ayoko na.
2: Ito na ata ang bagong era.
0: Ba't ka matutulog kung gigising ka lang rin?
1: No.
5: Burn.
3: Gago.
6: At saka bakit ka magigising eh, matutulog ka naman din.
0: Tama, tama, tama. I agree.
3: So, matay, so matay ka na lang, Sen.
2: Matonsen na ako nito. Inom na lang kayo ng tubig, ha?
0: Ba't ka mamamatay kung babubuhay ka na rin?
3: I-deliver mo ngayong ice cream from Batangas to Jensan.
2: Lay. Wala na pa, matutulong na
3: yun. Okay lang yan.
2: Layo.
3: Tubig na ice cream.
6: Tubig na ice cream.
2: Tubig na ice cream. Ay, gago, nangangati.
0: Hindi. Hindi.
3: Uy, gago.
0: Uy,
6: gago.
0: Bukod
6: ka na nga.
2: Gago.
6: Bukod ka na nga.
0: Uy, ito.
2: Hindi ko pala napansin.
3: Uy, gago!
5: Ano nangyari sa ano?
2: Stupid! Uy, nag-loop! Nag-loop, Tiribi! Nag-loop! Nag-loop!
3: Ganda ng pinda.
6: Uy, to be fair, yan yung intro ng Itbulaga.
0: Teka, wait. Oh my God.
6: Makimulong, makisaya sa inyong paborito. May sasabihin ako.
3: Inumin mo ngayong ice cream, MSA. Inumin mo yung ice cream.
0: Hindi
3: ka init. Inumin.
6: Boom,
0: hindi sa matunay yung ice cream.
6: MSA ice cream.
0: Kung pupunta yun ng Jensan, foil na yung ano, yung ice cream.
6: Hindi, ice na lang. Mag-MSA ice cream.
3: Iniinom yung ice cream.
6: Para inumin ng ice cream.
3: Iniinom yung ice cream.
0: Uy, MSA. Ito lang masasabi ko. 100% na rich kid!
3: Ito na si MSA. Oh! Pag tripataan, bata kay na digyas, impas, pakanggabaan.
6: Ayaw!
3: Pangalaban.
2: Lala, tuloy itang...
6: Saturday
2: na. Dumikit na sa bekote ko.
6: Ba't parang may nangyari?
2: Di kaya.
6: Ice cream shot daw, ice cream shot daw.
2: Ice cream shot nga eh.
5: Ice cream shot.
2: Kanina, delete eh. Kaba sa empty.
6: Baka may ma-double meaning tong picture na to ha.
2: Nga eh.
3: Grabe naman.
6: Wag naman.
5: Doing those
0: alam mo pre, para bang lipstick to eh, ng ano, ng mga mime.
6: Live cam yung MSA, live cam.
0: Hindi lipstick, nakahalik ko ng mime, kaya may ganyan yung bibig niya.
2: Aubos na. Ayaw ko bosin yung bo. Baka ako matonsil pa.
0: Hindi matonsil. Madiabetes.
2: Tama, madiabetes pa nga.
3: Ato po rin po, magdiabetes na po tayo.
2: Makapaniwala. Ay, ako nga pala, no?
5: Ay.
2: Ano nga to, 7 minutes na nga pala, no?
3: Magtatapos na po ang...
2: Magtatapos na.
3: Ang mga sasabihin ako. Dahil dyan, may live. Live station notice.
0: Tama.
6: Mga kababayan.
3: Si Mebs na magsasabi sa mga. This is DCSF FM 90.7.
2: Gayahin mo yun noong 2023, pre.
3: Guys.
2: Yun na ano ko doon. Hindi
3: akong script.
0: Mag-imprompto ka. Walang script.
2: Yung first internet radio station.
3: Gab, nandun sa'yo yung script ng Smile. Basahin mo nga. Bibisend mo kay Mebs. Sige na, sila. Legit.
2: Oo nga, isend mo kay Mebs. Bago tayo magtapos.
3: Mebs, basahin mo Mebs. Live.
2: Bago tayo magtapos.
6: Ang ating babayan, sige. Magsa-sign off na kami.
3: Ito ang Zen TV.
6: News and rescue. Ta-na-na-na-na.
3: Only on Smile.
6: Ta-na-na-na-na.
0: Ada. Send ko na.
3: Beb, check mo yung D. Ay, ito. Beb, basahin mo na. Are you ready?
6: Okay.
2: Ayan.
3: Ding.
0: Okay. Shut up na everyone. Dahil magla-live announcing na. Nasa
6: Smile Radio. Oy, change mo na yan to 2. 1:55 na eh.
0: Station. Si Mebs na bahala. Wala na akong oras dyan.
3: Okay, let's go. Ding, okay.
6: Prepare nga.
2: Wala tayong background dun.
6: Okay. Ito na.
0: Ito yung background noise.
3: Ting ting ting.
6: I ask every fan maider, please don't trust
3: Kamero.
2: Oh my god. Oh my god. But USSR.
0: Patay maka-operate pa eh.
3: Ito na lang.
0: No. Ito. Sige, isin ko na lang.
6: Some college students.
0: I love it.
6: Oh, yeah!
0: Wait! Stop niyo muna.
2: Ano ito? Stop na. Okay.
0: Ipe-play ko yung...
6: Ito.
0: Ipe-play ko na. Ikaw na bahala.
6: Okay, go.
0: Okay na. Boogie, do your thing. Where is it?
3: Lakas, wait lang, hinahan natin yung volume sa delay ulit.
0: Hinahan natin yung volume.
5: Ang hinahan natin yung volume.
0: Wait lang.
6: Dung-dung-dung. Pom, paratatatom.
0: Ay, pam.
6: Time first. Oh, oh, oh.
7: It's now 1:57 in the morning. You tune in to Smile Network and Smile Channel.
0: Osim! Osim!
7: Ayan!
0: Now I'm hosting.
7: This is the station where family is our best priority. The station that will make you smile even your lowest days.
0: Omzim!
7: You understand what you want?
0: Ayaw!
7: You
0: have
7: all of your smiles.
4: Aray
7: what
4: ko!
7: What makes you smile? Our only station is owned and operated by Smile Media Group.
0: Ama!
7: Smile Network Engineer and Technical Operations is handled by with the Senior Vice President, Derby Estrada. Spin Engineering and VDR Playback are headed by Chief Technology Officer, Larotay Gaming, with Technical Specialist and Online Radio Transmitters, Jomar Chavez, AJ Pamelina, and
0: Jomar Chavez! Jomar Chavez!
4: Aray ko!
0: Ulitin mo ka kay Romar!
4: Go!
0: Tama na nga! Wait lang! Beb! Ulitin mo kay Romar! Ulitin mo yung kay Romar!
4: Okay!
0: Pwede kasi ko siya! Ayaw! Sige! Kaya pa!
4: Aray ko!
0: Kaya pa! I-overtime na dati!
4: Tick-tick especially.
0: Okay, galit. Kinina.
4: Okay.
7: With technical specialists and online radio transmission operators, my job is AJ from Manila and CR.
4: Aray ko.
0: Binigyan na kita ng tag, Beb. Ulitin nyo nga yung music po. Tangin ang music yan.
4: Ulitin ko.
0: Extend tayo nito. Bahala kayo dyan. Ulitin natin. Round 2. Tangin na mo, AJ. Bagka sa langit.
7: It's now 2 in the morning, Smileys. You tune in to Smile Radio and Smile Channel. This is a station
0: AJ, open
7: where
0: mo
7: family
0: mic,
7: is open our best priority.
0: Open
7: the station
0: mo.
7: That will make you smile even in your lowest days.
0: Sige, live reaction.
4: Ayaw!
0: Tangin yan!
7: We try to understand what you want okay. To ask all of your smileys by what makes us smile. Our only station is operated by Smile Media Group.
0: Tama.
7: Smile Network Engineering and Technical Operations is headed by Senior Vice President Debbie Estrada. Stream Engineering and Video Feedback are headed by Chief Technology Officer. Technical specialist.
4: Aray ko.
0: Tanginan niyo, sobrang malalang ng tawa. Umutok ako, gago.
3: Tuloy, men.
8: That's all for today, Smileys! Join us tomorrow so you can catch on Jabba's you love on here on Smile Network. Good night, Smileys!
3: Yo! Yes! Nagawa rin ni Mel!
5: Hallelujah!
9: Hallelujah!
3: Mga ka, ito na, ito na, Mel! Sabihin mo na! Mga kang babayan! Sila, yan! Bila yung music, wait, tapos, ayan, okay na. Ayan, ayan. Mga kababayan, sabihin na.
8: Mga kababayan, magsitulog na po tayo lahat.
3: Mali!
9: Mali yun!
5: Loko.
3: Hindi. Ulitin mo, Mebs, baka makulong ka.
5: Ay, Mebs, sorry.
8: Kasi
5: ang ibig.
8: Kasi ang ibig.
3: Ito na.
9: Hoy, Mebs, may bagong ka-partner pala si AJ Manila NCR, si Jomar Javis! Let's go!
3: Narinig ko yun! Sabi niya, Jomar
8: Javis! Guys. Alas dos na, matulog na kayo.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Ito na, mayroon. Ito, wait lang, sandali.
9: Ayun na.
4: National Anthem Philippines.
8: Ayan. On behalf of my network, pasensya na mo.
4: Ito na, okay mo na, okay tumama.

0: Diretso na talaga.
1: Diretso na, wala nang auto si MSC. Diretsahan na, thank you, Mr.
2: Wait. Stop niyo muna.
1: Stop music.
2: Bakit may SMNI?
1: Okay.

0: R, nandun ka pala sa Caricide.
1: Oo, okay. Andito kasi antenna ng Manila NCR, pre. Kaya, worldwide.
0: Kaya naman pala ang lakas.
2: Out na.
3: Ay, nako! Diyan po nang tatapos. Oh my God! Gago! Bote, inina ko yung volume ko. Go. Pa ako mabingi pa.
2: Go, MC.
3: Diyan po nagtatapos ang
0: si ano,
3: sasabihin ako.
0: Nagulat.
1: Okay, yung pa, ating
0: titipipid. Nagulat yung titipipid natin sa test.
3: Ay, pasensya na sa mga DTV dyan. Marami isa naman sa inyo.
0: Oh my god.
4: Ibawi basta sa'yo.

0: Ako po si Ebes. Ay, makita-kita lang tayo next week. At ito,
1: Ito ang bahay sa sabido ko, season 2.
2: Bye, Scott.
3: Bye.

0: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Tara, kain na tayo ng burger. Ew, yak! P*** ng burger na yan, pangit lasa.
2: Ano yun, Adam? Bakit nagmura?
0: Ito na ang TGF Burger. Ang TGF Burger ang juicy. Malinamnam na ang burger na? Sarap. Adam Orelar po. Para sa TGF Burger, mag-other na sa MSA Food Delivery na.
3: Celebrating ikasampung anniversary TGF Burger since 2016.
0: Kaya natin ng tibay. Mga batang mag-aral sa school, ang batang matibay. Ayon sa dulas ng micronutrient deficiency, kaya mag Newber brand fortified powdered milk drink. Para sa high in, vitamin B12 at zinc, tumutulong ng patibayin araw-araw with tatlong balanced meals at exercises. Maaga na alas 7 ng umaga, mag-aral sa school ng anak ni nanay, Newber brand fortified powdered milk drink, batang aral. Tibay Resistencia Nutrients. For school high in vitamin B12 and zinc. Bear brand fortified powder milk drink is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor Ace Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Si Adam Orellar po, mag-Lockdonald's. Tapos pagdating ng delivery ng chicken, tapos I order na sa chicken lakdo. Asawa niya pagkainin. Ang chicken feloy ng lakdo. Chicken lala lakdo.
2: Wow, so crispy. But keep it down.
1: LC Donald's Chicken Lakdo. Masarap na. Price may vary. Mag-website na sa lcdonaldsdelivery.com.ph. Ayaw buksan ng kotse? Bakit walang gasolina? Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection, tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.
3: Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection, tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.
4: Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orellar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
0: Nos fuimos.